0: Re na le Modimo wa rona thata ngwaga ya ba robetseng lefika le botshabelo. Re na le Modimo ya rona tlhobošo ya ne ya bophelo ba rona. Re tsogile goseng gona ke ka baka la mogau. Ke ka gona ke tlang ka mmina thoko Modimo mo ka piare o monghaka o sentebale le nna. Ga o ntse o sitsa ba bang sentebale. Morena le Modimo wa rona ke batho ba dutseng ka tlase o morithi o le fifi Modimo. Fifing la bosigo nne ya boroko ke lala ko o tshepile o bane o le ntate ya lerato. Rena le Modimo wa rona le go seng ona re beya bana ba rona go tloa ka bophara ba lefatshe. Morena o tlo ba etele. Kreste morena le Modimo wa rona lefatshe la rona le kulang. Mabaledi wa maphelo re tla go wena re ikgogona. Re re o ka kgona ke etse jwang gore ke tle ke bone moso wa magodimo. E ka kgona o tlo o tswalela bobedi. Kreste morena le Modimo wa rona kena ka ro malapa a rona ba banke ba kulelwang. Ba banke ba sekameng fela Modimo ba ntse ba re ga kena motho ya nkenya e no re ga le sa lena le qeta go fuduwa. Morena sentebale. Kreste morena le Modimo wa rona kena ka gare o metse le metsana banna le basadi basadi le batlhologadi ba ntse ba tsetsela Modimo wa ka ba tlhoka mogau wa gago le lereko la gago. Modimo wa ka batho ba ya tloswa lefatsheng na o eme kae wena moetsadibi. Kreste morena le Modimo wa rona kena ka gare o dipetlele mo bana ba gabo rona ba tsetselang teng ba kulang. Rena le Modimo wa rona ba bang ba ntse ba re gankampa fela ka tsoa goseng. Re tsogile Modimo re eme segeong sa lefatshe le seng le tlhoka le tshepo Modimo. Empa tshepo yona e santsaneng e le teng gobaneng o tshepa maemong otlhe. Wena morena le Modimo wa rona o tlhobošiane ya rona re ipata go wena Modimo nakong tsena tse boima. Rena le Modimo wa rona re sa tsogile ba teng ba tlo yang mesebetsing ya matso, ba teng morena le Modimo wa rona ba tlo yang di-interview, ba teng ba bang morena le Modimo wa rona ke gona ba tlo isang mangolo a bona. Modimo ama motho e mong le e mong ka letsogo la o le mofuthu. Letsogo la gago le sena mofutsana le senang le lona morui. Kreste morena le Modimo wa rona ko memme le go seng ona. Boloka setšhaba sa sopedise dintwa le batshwenyego. Morena le Modimo wa rona ka nako tsotlhe Modimo re lebala le go beya baruti ba rona ba re fang lentswe. Modimo ke na malemeng a bona tse ba sentshang ke tse tswang go wena Modimo. Re utlwe lentswe ke be ra mamela ditaba tse sa eng ka tsena. Modimo sokolola koloi ya rona Modimo re tle re o tshepo maemong otlhe gobaneng ya re tshepisitseng o ya tshepagala ka Kreste morena amen.
1: Ntate ka Kreste morena mo yo galalela Modimo Iseraele le o senga tsatsi le na Jehova magotlatle ke ka baka la mehauelo ya gago, a se ka baka la bohlale ba rona, a se ka baka la tsebo ya rona re survivileng go kena ka ga letsatsi ke lena le qalang beke e le la mantaha. Tate re re wa galalela, tshunyena morena ka re re wa galalela. O re setlola matho wena le Modimo a setlole di sa etsalengwe batho wena le Modimo di a etsagala ka o fetisang tato re megopolo ya rona e mengata empa o tia morero wa kwago Jehova ga o tie morero wa gao tshunyela e tsena ka maphelo o re tlhompileng ka ona ga tato o pheta le gago Jehova. Tate re sa phela tshunyela e tsena e re bona lentswe la gago le ya tswa bebeleng le a pheta a tswa kwe la pheta tswa ko wena Modimo Iseraele. Ntate re bona tsotlhe di etsagala ke ka o itseng le lentswe la gore semakale ke gona e ka gona di etsagale Jehova. Mpa wa botlhokwa ko o dula thatong ya gore bona di etsagala gobane o itse re se tshabe re se tshoe wena o le Modimo o na le rona tla re thusa o tla re matafatsa o tla re tisa ka letsogo lao le letona la go loka ga gago gobane o re ya ditseng sephiri sa mookamedi ya phaameng o phomola moriting wa ya maatla otlhe. Re tlhoka o bona re phubodise ko wena ka ra tshwenyena e tsena la o se bobebe empa re tshepe re dumela gore ya re tshepiseng wa tsepala tate ri a leboa ri a leboa le o senga tsatsi ke lena kona ba hlanka sa tlokena le ka ga gaso ri totla utlwa o wena o reng ka yena o re bea moena o batlang te o ba ne re tsepa bea o yelo a o tsholo ka o tshino wa re o ke ke ba re tlwela o ke ke ba re lata o tsiba tso tle busa la o la ntate o ba ne re tsepa ma wao ka kresta morena ya re fa matla amen
2: Ntate ka lebitso le letle la Morena Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le okametseng mabitso ohle ha ona lebitso le lekanang la gao motle modimo wa rona o lokile o ya tshepagala modimo a ka lokileng ha re sa tsoswa ke dialamo re tsoswa ke moyo halang le o seng a ka sheko re ya o boka re ya o tlotlisa re tlotlisa lebitso la gao modimo a ka lokileng re gasa madi a gago difestereng le menyako mabaleng a rona modimo digateng tsa rona ditsele mo re tsamayang teng tate re gasa madi a gago ka lebitso le letle la Morena Jesu Kriste wa Nazareta le o seng ga ka shekong tate re ya o boka re ya o halaletsa re ya o dumela modimo wa rona o modimo ya sa tlholweng ke letho o alpha ebile o omega o qalo ebile o qetelo ntate ya maatla otlhe ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo a ka re rapelela bana ba rona modimo a ka lokile senatla sa legodimo bula mesebetsi bakeng sa bona rapela bohle modimo wa ka ba kulang ka lebitso le letle la Morena Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le okametseng mabitso ohle ga ona ya tshwanang le wena Jehova ga ona ya ka ka wena modimo wa ka ya lokileng ya sa tlholweng ke letho di sarabi maitorobi ma Jehova di ya o boka di ya o tlotlisa le o seng a ka sheko re ya o tlotlisa re ya o halaletsa modimo wa rona re ya o boka re ya o halaletsa ntate ya lokileng moyo hala le o se re ya leboa re leboa maatla le boholo ba gago Jehova re leboa ka tsotlhe tate ya lokileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta re tshositswe boroko modimo wa ka re robetse modimo wa ka re boloka le o seng a ka sheko santsane o tlo re boloka letsatsi lotlhe o ntse o le modimo ka ra maphelo a rona re ya leboa tate ya maatla otlhe ka lebitso le letle la Morena Jesu Kriste wa Nazareta ntate re ya leboa amen and amen
3: modimo ntate modimo mo ga modimo halang go nyana mapodo phela se dilo di shaba ka ntse o don seng wa halala ga ona ya tshwana le ne ka galele modimo ga leboa re tsogile kresta modimo gobane o goba baletsebosi bo fitlile ba bang bona modimo baletsi ba dumadumela bangwe ba ba bitsetsa ga e le godimo ba palama lepa jalo modimo ga ba ntse ba etsa ditlhophiso ba etse ka mogao modimo ba sireletse e mobi a seka ba fitlhela kresta mabelophela re kala letsatsi modimo ke lena la di-14 mabelophela tsa September ba pale batho ba tlatswa ka magalo bangwe ba tswa go le kopa mesebetsi ba modimo ba le kopa bana bangwe ba le kopa matlo bangwe ba le o patse ba dile ba lebetse maphelo a bona modimo bula mabati modimo ka monna tsotlhe tse tlangwe mabitso ga magago kriste bangwe modimo mabalophela re tla tswa ge di-treatmenteng tse fapafapaneng re bulele ditsela modimo e bana le dinese dingaka modimo tlhongwe fatshe ka meriana le di-injection tsotlhe tse re tla dithelane tse le maatla ke na ka lefatshe la South Africa modimo kgweding ena ya September modimo kriste mabalophela modimo ke ne ka ga go keta pele modimo ya rona modimo kriste ga uwa go lebile tego ya dikgetho tsa masepala sa monmula tsotlhe modimo kriste ka go kgethela modimo motho a tla bona le botshepei ga re qeta go etsa di-ex go gona bo yena modimo ya maatla ke lena lenaneo kone motlhankanyana ga o shepate modimo ya tsoge ka masa go tlo go fa dijo tsa moya modimo e bana le yena o mo sireleditse go tleng sireletsa ke na le ena ka go studio modimo ya maatla kriste mabelophela a re tle re mameleso letso le tlhatsebolela modimo kriste e bana le gona botlhe ba bamedi ba lekwa management towards le kaofela le di-presenta modimo ya maatla o galalele gonyana kriste ga ona tse dintsi ka dikopago feta tsela wa tseba tse ke bila balwetse maphelong a gona ga golo mathata a re imetseng ka go kula maotontho tsona kaofela re di beya gona lebisone maatla re kriste mogana kena ka go ditlhonko modimo mabelophela ke re ka batho ba kulelang mahai ba kulang bantse ba tsama ba ba le di thotheng ba phantsi modimo ba ithotlwa ba khutlele hae ba dikopa tshwagelo batsodi ba bona ma bolo phila ba ntshwagelo ba ka ithola nitso ne matlala ke se mo gana ke ka mokse ka tsateng go ntla tseletse ma bitse ma magago le bitse la ntate le bitse la mo ga le bitse la mo ya halla ka kriste mo rena amen ma pelisi
4: ntate ka le bitse la mo gana jesu ya bokang le ka o sa feeling modimo ka ya halala go sengwa ka jeno re phamisa le bitse la gago lona le phamisa mabiso ohle modimo ka re bona wa halalela mesia ka lokileng ha ona modimo ya tshwanang le wena modimo ntate re ya o le bo sengwa ka jeno o ba no bile le kona bosiwe re robetse modimo wa ka o go file tokelo ya o tswa o sengwa ka jeno modimo ka re lwanetse bosiwe dintwentse ne re sa ditsebi mpa wena modimo ka wa nka qeto Jehova o re tlo go lwanele modimo wa ka re le ba le rato la ha o maphelong a rona o modimo wa ka lokile re lebisa tlhompo le tlotla le borena go wena gobane di ya o tshwanela modimo ga ona modimo ya tshwanang le wena modimo wa ka ntate re santse re qala beke e ntšha modimo wa ka re kopa moya o galelang e bone o re letang o dule le rona o re fe direction modimo wa ka ntate ya galelang ka lebitso la mokana jesu go seng wa ka jeno ke rapela modimo wa ka ke rapelela batho botlhe modimo wa ka ba kulang modimo wa ka ba ntse ba tsamaya ba kulang botlhe ba ntse ba le malapeng modimo wa ka o ntate wa ka ke a kopa modimo wa ka in the mighty name of Jesus Christ modimo wa ka ke kena ka ga dipetlele modimo wa ka ke rapela le masea a hlaileng o seng wa ka jeno masea a hlaile modimo wa ka o modimo wa ka ba boloke modimo wa ka ba boloke Jehova ga o seka ba le lesea le tla hlale na le di-complications modimo wa ka ke a kopa modimo wa ka ba boloke ntate ka lebitso la mokana jesu ka ya halalelang ntate wa ka modimo wa ka batho ba tlayang di-operation this morning o modimo wa ka wena ngaka ya dibe o kobe le bona ba hlulele modimo wa ka etsa mosebetsi wa ha modimo wa ka ebe wena ya tla nkang sebaka operationeng eo modimo wa ka e fa dingaka bohlale modimo wa ka lokileng ka lebiso la morena jesu ya bokale ka o sa fele modimo wa ka ke rapelela maponesa ohle modimo wa ka ke rapelela polokeo ya bona le tshireletso wa bona modimo wa ka o ko ba pate modimo wa ka ka tlasa madi ya morena jesu ba tshireletse modimo wa ka gobane wena o tshireletso ya rona ka lebitso la morena jesu modimo wa ka ke rapela modimo wa ka ke rapela modimo wa ka le bana Jehova ba tlangweng ke dithethefatse modimo wa ka release them in the mighty name of Jesus Christ ba thuse modimo wa ka gobana ba sa batla modimo ba batla wena modimo wa ka be the solution modimo wa ka e ba rehab ya bona modimo wa ka o ntate ba thuse gobane ke setšhaba sa ka osane ke baetapele ba osane modimo wa ka ke rapela ntate ka lebitso la mokana jesu moya wa dipoela yano modimo wa ka ga tlo o fele modimo wa ka e tle re motho ganana go bola motho e mo a ke a gopolole modimo wa ka gore motho e ntse ka setshwantsho sao gore motho o bopiwe ko wena ntate ke ya kopa ka lebiso la morana jesu ya bokang le ka o sa feleng modimo wa ka ke a rapela ke rapelela bana ba dikolo modimo wa ka bana ba sebedisang di-transport-o o modimo wa ka ba boloke ba tshireletse ga mannyele o ya ga ba tla tsamaye pela bona ka lebitso la morena jesu ba tshireletse modimo wa ka in the mighty name of Jesus Christ modimo wa ka ke a rapela ke ena ka ga dipelo tse batang modimo wa ka dipelo tse tlhokang lerato dipelo tse tlhokang kgotso modimo wa ka meya e tletseng bogale o modimo wa ka re kopa boikokobetso pela gago re wa ka lengolo ka lengwele modimo wa ka o modimo wa ka moya ga o tlo ona o busang maphelong a rona ke a kopa ka lebitso la morena jesu modimo wa ka re ya kopa wena o phagame gona re tere thoe in the mighty name of Jesus modimo wa ka o itse lelemeng lotlhe mangwele lentsweng la gago modimo wa ka o itse mangwele o tlhatlha gomama modimo wa ka malemo o tlhatlha bolela gore jesu ke moriana ntate ke a lebo o sengwa ka jeno in the mighty name of Jesus Christ amen
5: ntate ka lebitso la jesu kriste wa nazareta modimo wa ka ya lokileng le o seng ga letsatshi la ka sheno o sa betsa pego le bohajalo ka o le modimo o sa tshepahetse ntate maphelong a rona wena modimo ya sa o tsele modimo ya sa robale modimo ya fadime halang le ntlo ya ho le pheta hatsa bakeng sa ba mo tshepang re a leboga modimo ho sireletswa ke wena bosiu bohle rona re ne re robetse re le bana re sa utlwe letho modimo wa ka wena ntate wa rona ya mahodimong o le modimo bakeng sa maphelo a rona o etsa thato ya gago ntate re a leboga o bana le modimo ya tshwanang le wena re a leboga Ebenezer re a leboga morena wa legodimo morena wa marena re re ya tshwanang le wena ga re so mmone tau ya leloko la Shura kutu ya ntlo ya Jese qhobosiane ya rona wena o le lefika la rona o le thebe ya rona maatla a rona fetisisang ditsietsing tsa rona lo seng ga letsatsi la kajeno re tla ka tshepo wena re tla o ba o le ntate wa rona re tla o le modimo o sa tshepagetse ntate wa rona yana malapa ke bana bana modimo wa ka ya lokileng ba sa tlo tsoa ba bang ba ya mesebetsing Jehofa wa magota re kopa letsoho la gago modimo le tsamaye le bona ba bang ba ya dikolong bana modimo wa ka ba sireletse jalo ka o le modimo wena o ikgaise jalo ka o le Jehofa re ala madi a morena Jesu ditsela tsotlhe tse bana tse ba di sebedisang modimo wa ka tsatsing la kajeno tshireletso ya gago bakeng sa maphelo a rona re le batswadi malapeng modimo wa ka re kopa tlholo ya gago jalo ka o le modimo diphepetso tsotlhe tse re tlabe re di lebile tsatsing la kajeno ga e kebe wena modimo ka ya lwanelang goba o modimo ya maatla ntweng o re tshepisitse Jehofa wa magotla gore o keke wa re tlwela o keke wa re latlha re atametsa le bona ba kulang modimo wa ka ba robetseng phateng tse chesang ba kulelang mahae ba kulang ba tsamaya iponagatse jalo ka o le modimo ntate wa ka le ba tlhokang mesebetsi wena o etsa tsela ka ro lo atata phunya tsela modimo jalo ka o le modimo o ntate wa rona ya re etsetsa ntate wa ka re a leboga ntate ga ntse o bula mamati bakeng sa mesebetsi ya bana ba bo rona modimo re boka tsohle ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta mohalaledi wa Iseraele iponagatse le letsatsing la kajeno ke ona mohlanka wa gago sa tloge fa lentswe la gago le tlabe le tswa go wena go ba lona le fetola maphelo a maphelo a rona lentswe lena ke bophelo lentswe lena ke lona le ntseng tsotlhe re a leboga ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ya bokwantlo sa feleng amen and amen.

0: fane ba teng.
1: Mamedi wa ikutlwa. O tlo no ka mo. Ya kena ke reke marangrang kwa. O qetella ebile o so tseba ga. Ska betlana o iwe ithoballa lata wa tseba nna ke nna go balampe. Ke kengwe. Ba ntse ba o re do ha ke re mo re. A tshe go kae mo? Ke ne molaetsa ka le kwa dumela. A se yona ke

0: monteng mara nje ha o bona o simihlana o dula le fail ha na happiness ha happy next so ke kopa re desperation hle a iska re sa mo ha iska re sa mo because ha hona happiness cheleteng e seng hantle ene mothong a seng hantle ha iyo wa yutlo utla tuphela obulwane utla tuphela bophofolo so motho jwalo anonymous yo utla la bhloko maka choice it your today anyway because at least le boetsa ke nahana gore le batho ba bangata ba buile ona before rona so option it's left for you it's a rosane ha se di etsagala ote because ke o hengwane ke a leboa and nto osukua o refere
1: ne ke ratana le lepantiti magashe taba tsa kere a ne ke ratana le lepantiti ke mara taba ya kere ach so
2: kagana kere ho ntse o te fele ye dijeng morena.

Tati ke lona la mantaha la la shume le metsoka banye mene khodinya na ya lwetse selomo sa dikere tsepe di mashuma be di metsoka banye tsele tsemetso tswa bo sheba e tla bolala jalo re ke mashuma ka banye meraro hantle ka mara hora ya metsoka banye mbedi dumela ho hle mo ka tswa mametse o le hona tene tsatsi nena la ka jeno ya boela nga dumedi tsa tsatsi nena la ka jeno ke yena deni hendri bo khomong are ha re tlo ba mmoho ka nana ka re o nana na midday report ofitala hore nyane ya bokae sona hora ya boraro Biketso nre etla nne ro bona jalo ka nete go letsa tsene.

mwe ila na ya iba melena basadi enti kide itholwa ka hare province na ya Gauteng ka kwano wena tse kiteng di sa tlhogi mafelong ana a beke tse o ileng wa tlhile wa di bona gore na ebe ke difeng tse dintsi tsa etsa ditaba go wena ka kwano ke difeng o ka buisana le rona ka nomorong ya rona ya WhatsApp kapa text message e leng yana ya 0785859531 ntle le mono nomoro ya mahala ke yana ya 073 150 5207 0731505207 ke gona mono mo retileng re ka bona jalo gore ge o ka tlhile wa buisana le rona gore na ke dife tse o tlhileng wena ore ga di tswe molomong wa gago ka gona ka mono ge mme re tlhileng re ntse re bona jalo gore ge di ntse di tlhile di tsamaile ke dife wena tse tlhileng di eme molomong kapa wena le letsatsing lena naka tseno seponesa go tlhalewe jalo gore se se tlhile se thagotse jalo letsholo la kapa letsholo ka moraro o tlo o tlhile go bonala jalo gorena ba le mosadi ya ileng a bolawa ka mane ka motimpane ka ntlenyana go tsanene Limpopo mole wa seponesa ka gona ka mono ka Limpopo e le malesela ledoaba o boletse jalo gore ge go ile ga tholwa mmele wa maphoko malatši o le ka gare go madi kapa phula ya madi ka ntlenyana go letsatsi le gae moqebelo letoaba yena go boletse jalo ka nnete gore ge o ntse a tlhile a ipileditse jalo ka nnete gore ge go tla o tlhile go shejwe go etswe di diphenyekololo gagolo ke bana ba seponesa gore go tla o tlhile go bonagale jalo gore na e tsena tsa tse e tsaetseng tse botlhoko tsena gore ba tlhile ba tlatla ba tshwara beng ba tsona ka tsela le mofutao jwang mme go bone tswalo gore seponesa sa Aforika Borwa tsentse se tlile se ipiletsa jalo ka nnete gore Simon Mokeya a tla tlhile atle a itlhagise ka seponeseng ka mono gore a tla tlhile a bolela gore na se e tlileng se etsantse ke difeng ba seponesa ba tla ba tlhile ba etse diphuputso tsa bona mme le maloko a baagi ka mono a nana a tlhile a ntse a kotso jalo ka nnete gore a tle a thusetse ketsalong eno e ileng ya etsagala gona mono seponesa se se gapile thepa e ka balwang jalo dimilione tse ka bang tse ropong ka moraro tlo o tlhile go bonala jalo gore ba ile ba sebetsa ka thata ka mane ka marabastate ka Pretoria go boletse jalo gore e ka ba diaparo tse ka bang dikete tse lesome go kenyeleditse jalo le diaparo tsa go ithapolola gammogo le tse dingwe tsa dieta tse dingwe tsa go iketsa o be motle matlhong mona le megala ya thekeng le tse dingwe tse ileng tsa tholwa letsholong leno mmoele wa seponesa e leng yana Lieutenant Colonel Amanda Van Wyk o boletse jalo gore diphuputso tsena tsa bona tsa gore ba tle ba tlhile ba gape tsena di ile tsa etsagala ka morago lo tlo o tlhile o bonale jalo gore go ile ga ba le letsholo le ileng la etsagala bekenyane e e shuleng ka gare go tegwapo ya Johannesburg mo ileng ga bona jalo ka nnete go ba ile ba gapa jalo thepa e ne e tlhile e ntse e le teng ka gona ka mono le ba bangwe ba nantse ba tlaisa jalo diaparo tseno tse ka balwang jalo dimilione e ka bang e le nngwe gotlo tlhano tse ileng tsa tholwa mme go boletse jalo gore ena ka o fela kapa letsholo lena le ile la etswa ka morago rotlo o tlhile o bonale jalo gore leno le ka gare go Johannesburg le ile la tsamaya gantle go kenyeleditse jalo le tse dingwe tsa diaparo tsa di-springboko tsene di tlhile di bonale jalo gore ntse di tlhile di tlaisitswe ka gona ka mono ebile di se molaong ka gona ka mono mme ge go tlhile go boletse jalo ka nnete gore ge ba tla nne ba tlhile ba tswelele ka matsholwano a bona gore ba etse bonnete ba gore go tlhile go ba le taba tseno tsa maobane lefapha la thuto ka gare go Gauteng ka kwano le bolela jalo ka nnete gore le tlhile le meletlhaleng ya o nyatlhatsa kapa gona o etsa bonnete ba gore dikolo tse se molaong ka gare go province ena ya Gauteng di tlhile di kwalwa ka go phethagala letona ga buela le ba masedinyana ka mane ka Johannesburg ntate Maide o boletse jalo gore basebetsi ba bona ba lefapha ba se ba etetse jalo dikolo tse ka ba lesome le motso o ileng ga bonana jalo ka nnete gore ge e sale ntse di tlhile di sebetsa ntle le monao go tloa ka kgodi yane ya Pherekgong go fitlhela kgoding yona ena lwetse ga e tlhile ntse e le godimo jena mme o boletse jalo gore tse dingwe tsa dikolo di tlhile di bonala jalo gore di ile tsa emisa go sebetsa maile a bolela jalo ka nnete gore o nyanyela pa gona ga bona ga lefapha go etsa bonnete ba gore go na le melao e e tlhileng e latelwa ka gare go porofense yena ya rona ya Gauteng
me a bolela jalo re ke dikolo tse ka bana shume le motho ka bang e tsheletseng tse ileng tsa etela ha tse mashume a mararo le

kaba embedi di letsa katwa kama ngolo a o tla notlela me ho bo letswa hore dikolo tseno e sale ntse o tshile ho bana le tsalo re e sale ba sebetsana le tsona o tloa se le mosana se thwasa ba bo letse jalo hore ke batho kapa wile ha bona le tsalo re tse ka bantse supileng fela tsa dinyewe di ile tsa bona le tsalo re di ile tsa bulwa me tse ka bantse nne wile ha bona le tsalo ka nnete hore he ba ile ba kenya mangolo a kopo ho lefapha ba bo letse jalo hore ke dikolo tse ka bantse pedi mo ileng ha bona le tsalo re wile ha tshwara batho me ho bolela hore le batswadi ba ntse ba tlile ba bona le tsalo ka nnete hore ho na le karolo e ba tlile mantse ba e bapala ka ho lebisa bana ba bona dikolong tseo tse seng molaong me a bolela jalo ka nnete hore ho ntse o tlile ho bona le jalo ka nnete hore he pele ho tlata o ngodiswa batswadi ba tla tshwanela jalo ba tla ba tlile ba ne ba ye ka mane ka lefapheng ba le ho sheba hore na ebe dikolo tseo di sebetsa molaong kapa di tlile di sebetsa ntle le molao. Bana ba botšhotšhisi kapa mmuele wa naga ka ga kwano ka Aforika Borwa wa seponesa Mme Atlanta Mathe o boletse jalo gore he ga jale maponesa a kekebe a nna netefatsa jalo kapa gona go dumela gore go na le mabolaya ya tlileng a gaketse ka mane ka Captain Park. Tsena ke tse itlileng tsa nna tsa etswa ka morago tlo tlile o bonale jalo mmele e ka bang e mene ile ya tholwa ka mono ka Captain Park mo ileng ga bonala jalo ka nnete gore he e ne le batho ba nentse ba tlile ba matha mo ileng ga bona jalo rona le Elizabeth Mosela Kgomo le yena o ile a nyamela. Mathe o boletse jalo gore mmele ena ile ya nna ya tholwa e bonala jalo gore e na le makonyo a mangata go yona mona mme a bolela jalo gore go na go tlile go tlisa ngongorego gagolo go bona e le seponesa mme ba boletse jalo gore diphuputso tsa bona ntse di tlile di etsagala mme di bonala jalo e ka go tla ba le motho ya ntseng a tlatla a amangwa le yona polao tseno tsa batho bano ba ntse ba thotswe mme a bolela jalo gore mmele eno e sa itlile e thotswe jalo kapa go ile ga bonala gore morago tsena go ile bana mosadi a ileng a tholwa ebile mmele wa gae o sa o tlile o se gantle mme ga jale ga o soka go tlaloswa gore na ebe mosadi yona gore na ke mang mme o ile a tholwa a ena le diaparo kapa a apere jalo diaparo tsa go ikwetlisa mme go boletse jalo gore le mmele eno e ka bang e meraro le yona ile ya thola e tholwa ka mane ka R21 le yona mme Mathe o boletse jalo gore mmele wa pele o ne o tlile o tlhobodisitswe ka go fela ga mmele e ka bang e mmedi yona ile ya thola e tlile e sa tlhobola ka go fela empa e tlhobodisitswe mme a bolela jalo gore ke ngongorego gagolo empa go tlile go ntse o bonala jalo gore mmeleng wane wa pele go ile ga bonala jalo gore go ile ba le motho ya ileng a lelwa ke disepe gona mono mme a bolela jalo gore mohlankana o ne a amangwa le yona polao eno ya mosadi eno o ile a lelwa ke disepe go bonala jalo gore ebile motho eno ga se moagi wa Aforika Borwa empa le ga jale o ntse a tlile a di ditlamong mme o boletse jalo gore ba seponesa ba ntse ba tlile ba bona jalo ka nnete gore na ebe ke tsalo tsena tse ka bantse tharo di kekebe tsa amagangwa le motho eno mme ba re ba kekebe ba e kgelela ka thoko taba eno ya gore ntse di tlile di amanwa ka go fela tsona tseno mme ba bolela gore bona ga ba bone e ka go na le motho ya tlileng a gaketse gore a tle a bolaye batho. Metsotso e mašomabedi le motso pele re tlatla re fitlha gorenyane ya pele na ebe wena tse molomong wa gago mafelong a beke tse ileng tsa etsagala ke dife o ka tlile wa buisana le rona ka kwano ka nomoro ya WhatsApp kapa text message nomoro ke ana 0785859531 ntle le mono o ka tlile wa buisana le rona nomorong ya mahala ya 0731505207 ke nomoro ya mahala yona eno e re ke tekitlile ke kwenye monyabolo ka kwano ebe ke tlata ke kgutla gape

ke malaitsa wa ha o ka hona ka mono lwena o ka hlile wa romela jalo re tle tle re tlotla ru tlotla lo na ibe e wena maikutlo a ha o ke afi e le hore na ibe tse ka setlohong ho wena mafelong ana sa tswa feta beke e ho tsa ditaba hore na ibe ke di feng o ka buisana le rona ka nomoro ya WhatsApp kapa text message e lenya 0785859531 0785859531 ntle mono o ka buisana le rona ka nomoro ya mohala e lenya ne ya 0731505207 mehe ha jwa le morao tjena ho se utlile ho boletswelo hore he ke tse ding hape tse ntse re tlile re di bona tsentse re tlile di hlahella jalo ka ditabeng ka kwano ke gore mmele wa mosadi o se utlile o thotswe ka mane ka Olisvan Fontein ka Ekurhuleni mme ke tse ding tse tlileng di bonagetse jalo gore di tlhaile gamarao tsena ka mararo tse o tlile o bonane jalo gore mmele wa mosadi o ile wa tholwa ka mane ka Captain Park matsatsing la Moqebelo mme o bone jalo gore e se le mmele ya batho ba basadi ba kabang ba bararo ba ileng ba tholwa haufinyana le R21 ka mono ka Ekurhuleni baking kapa kgwedi e tse ka bantse pedi tsa tshweleng ka letsatsi la sonta ha ke mane be di ra bona jalo re ya tshwere mokobo bo ka seponiseng ka kwano ka Gauteng Major General Fred Kekana o ile a bolela jalo ka nnete gore he seponisa sona ho hang ha se ntshe taba ya gore batho ba ntse ba tlhile ba bolawa bana ho tlhile o bonana jalo ka nnete gore o ka ba le kamano e tlileng le teng ho bona itse jalo gore le mmele eno ya basadi ntse e tlile e thola etse ka mono ka Captain Parker sebakeng seno ke kana o boletse jalo gore ha jalo e santsane e tlile e le maqalong a ditaba gore ho ka nkuwa qeto ya gore kaofela tsena tsa diketsalo tse e tlileng ntse di bonagala jalo gore ho thola mmele ya basadi gore e ka amangwa le motho ya le mong mme o boletse gore ha jalo ke mane mo ileng ha bonana jalo gore ho ile ha thola mmele wa mosadi o latladitswe o nyatladitswe ka mora o tse dingwe tsa dihotele e ka mane ka Roosevelt le ka mane mo ileng ha bonana gore ha o se o tlile wa netefatswa gore na ebe ke mang mosadi eno mme ke kana o ile a tlile a tlhokomedisa jalo ka nnete batho ba setšhaba gore ka nako ba tlileng ba ntse ba kopana le batho gagologolo go marangrang mona ka tsena tsa marato gore ba tle ba tlhile ba besedi haholo mme go boletse jalo gore ke dinyebe tse ka bantse lesome mo ileng ga bonana jalo gore di ile tsa tlhatlhelwa ka mane ka Captain Parker Police Station go amagangwang jalo di tsena tsa marato go boletse jalo gore ke mane mo ileng ga bonana jalo gore motho ka mong o tlile a tlatla kopana le motho marangrang mona ebe o tla tlang ka qeto ya gore o tlatla a kopana le yena mme ke gona mono mo ileng ga bonana gore go lebisa jalo gore go tobe le tlatlapo tse e bang teng mono mo ileng ga bonana jalo gore le dipeto tse di tlile di amangwa jalo le taba tseno mme go boletse gore ga jalo o se o tlile go bona jalo ka nnete gore he bana ba seponisa ba tlhokomedise setšhaba gore tle tlile se ye sedi gagolo ga ntse se tlile se batla marato gagolo jang marangrang mona mme go boletse jalo gore batho ba tlile ba tla ba tshwanele jalo ka nnete gore he nako eno ga ba ntse ba tlile ba arabela tsa marato ka di-social media ba tla ba tlile ba bona gore na ebe ikekebe ya bebeya ka mosing taba tseno tse ntse di tlile di etsagana ntse re le ka gona ka mono ka Kempton Park ke bane mme re le ra bona jalo gore he bana bona jalo ntse re le gona tabeng yana ya maratana ke mane mo tlileng o ntse o bonale jalo gore ba seponisa ba ntse ba tlile ba lidea gagolo ka tabena ya gore go tla o tlile go bonale jalo gore he go tla ba le marato go ile ga bolela jalo gore ba ka setlhong ba seponisa ba ile ba nna ba etsa dinanapo tsa bona ba etsa diphuputso tsa bona mo ileng ga bonana jalo gore mosadi kapa mmele ya basadi eno e tlileng ntse e bonana jalo gore ke bek kapa kgwedi tse ka bantse pedi go bonana jalo ka ka nnete he go ntse go tlile go satlha ke gantle gore na go ntse go tlile go etsagalang empa e ka tsena tsa marato ke tsona tse tlileng di tla nne di bonana gore di ka pele mme batho ba tle ba tlile ba besedi gagolo mme batho ba tlile ba tle ba tlwele jalo ka nnete gore ba ratane le batho ba sa ba tsebeng ga o tla go tsena tsa di-social media mona ke tsona tseno gale re galengwa ka go rekisiwa ga makoloi re galengwa ka go kopana le batho fela mme batho ba bangata ba tlile ba ithola ba le mathateng ka marato ana a di-social media mona mme batho ba bagolo ba ntse ba tlile le bona ba bona jalo ba ntse ba tlile ba kene maratong ana ebe bona ba tla tla ba tlhotlhorwa ditšhelete tsa bona tsa mesebetsing

0: Ha re le boe jwalo meki mkumane ka ditaba tseno tsa hora ya pele tshebeletso tso ba message jwalo ke yona ho ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world na ka lebitso ke Deni Andre Mogomong. Taba ya dintwa tse ka hare ho megatlo ya dipolitiki ka mo. O bona ka nete e ke ke ya thuntetsa dikgetho tse 300 dibile tsa bomasepala. Re ra utlwa jalo ditlaleo tse kumang jalo e ka go nana mathata ka hare ho mogato wa MK mo kidong ho bonana jalo e ka taba ke mathata a ditšhelete e ka tšhelete ha iyo ka hona ka moo haholo holo jwang matsholong ana a tla o noka bakgethi ka nako ena e re dang ge di bile dikgethong. Mogato wa African National Congress lona o tlile o bona etse jalo ka nnete he o se o tlile o na le betsobere ka morago re o tlo o tlile go bona le jalo gore ba ntse ba tlile ba lela jalo ka nalane ya kapa mabitso a ne a tlile a lebisitswe ka maane ka IEC go o tlileng galana ga bonana jalo ka nnete gore he mongwadikakaretso wa mokgatlhona wa African National Congress o ile a bolela jalo ka nnete gore lenane leno le fetoile mme re ile ra bona setho sa NEC ibile ile setho sa batšha se tlile se bolela jalo ka nnete gore he se lebisitse ditaba tsenane kgoteng la dinyewe mme me re tlileng re ntse re bona jalo gore mogatlha ona wa MK party ona o tlile o ntse o le ditabeng gangwe le gangata mo tlileng gala bonala gore morago jena re gopola gante gore go ile ga tebelwa maloko a palamente a kabang a mane kapa a o isa wa tseletseng mono mme re ra bona gore le bona ba ile ba tlile ba tlhalosa jalo gore ba tlile ba katuwe ka mangolo ga ba tlile ba tsebe na gore tse tlileng se e tsetse ke tsefeng mme letsatsi lena la kajeno re bone jalo gore he mokgatlho ona wa kgosatu o tlile o qadile seboka sa bona se kabang matsatsi a kabang a mane se tla felela jalo ka letsatsi la labone ka gare o Aforika Borwa ka kwano mme ba tlile mantse ba tla bua jalo ka nnete ka tse ding tsa dillo tsa basebetsi ka gare o Aforika Borwa ka kwano mme le teng mono o rile rana ra bona jalo ka nnete gore he go lana haeba le dikgobetšano tse tlileng ntse di diteng ka gona ka moo ke megatlo e mengata mo ile ra bona gore le mogatlo wane wa bosa o ile wa tebela setho sa bona se ka setlhogong ga se gale ke maobanyana mona mo ileng ga bolela jalo ka nnete gore he o ne ntse a tlile a sa lefe tse ding tsa ditshwanelo tsona tseno tse kare o mogatlo. Na o bona gore dintwa tse ka gare go megatlo tse e tsagalang moo di tla e tsa gore tshepo e be teng go rona jalo ka bakgethi ka gare o Aforika Borwa ka kwane. O ka buisana le nna nomorong ya mahala e leng yane ya 073-150-5207 di re beya kae rona jalo ka bakgetho dikgobešano tse teng ka gare o megatlo ya dipolitiki ka nomoro ya WhatsApp ya text message ke yana ya 078-585-9531 tse tlileng di tlaele ditabeng le letsatsi lena la kajeno ke maname re tlileng re bona gore teko ya polao kgatlhano le Vosmos Kate Matlala gammogo le baqosiwa le yena ba ka bang ba bane letsatsi lena la kajeno re dira bona e dula majwana gape le kgoteng lephame la dinyao la ka Johannesburg. Matlala ke e mong wa baqosiwa o ileng ga bonana jalo ka nnetore le ba ka bang kapa o ile a bonana jalo ka nnetore la amagangwa jalo le bana ba bararo ba ne ba amagangwa jalo le teko ya polao ka morago rotlo o tlhile go bonale jalo gore e ne e le ya moratiwa wa gae wa metlheng e leng Tebogo Thobejane gammo le rakgwebo Jo Sibanyone gammo le mong wa batlhaisi ba mmino e le Sunki Mokubung e a tsebisanang jalo ka DJ Vetus. Ke mane mo ileng ga bonale jalo gore go ile ga ba le gona go teteka le gona go etsa ketsalo tsena go tloga jalo ka kgodiana ya phato selemo sa 2022 go ya fitlha ka pherogong ya 2024 mme nyebo ena e ntse e tlhile e dutse e ile ya bonana jalo ka nnete gore he le letsatsi lena la kajeno e ne ntse e tlhile go lebele jalo gore o tlata go fitlhela pheletsong ya tsona ka letsatsi lena le la labatlhano kapa ka letsatsi la labatlhano re de ra bona jalo le khota la dinyawe di de la utwa jalo buteko ba bopaki ka mara rotlo tshile ho bona na jalo ro hu ile ha hlaela le tseding tsa hore na ibe hona o tshile ho etsa tsejwang ka lona le tsatsi leno le qoswang ka lona mo wileng ha bona la ro jalo Musa ke kana wile a tshile a lela ke di tsepe ka 2024 me ke bana be de ra bona jalo re sergeant maisala de twaba wide atide abana jalo ka neto do wide ateka bopaki ka hona ka bona na tide abana jalo do na tide ala mosebetsing me abana da khuta la dinye ho re ke ka tsela de mofuta o tswa yena ke ka dai ding andalo ke di sepe mbe pa ide ba nete fatsa jalo ho re ho tlile ho bona na jalo ka neto re hem bana ba seponesa ba tlile ha ba nke karolo ya ho re ho tetekwe yena ke kana ka bona ka seponeseng me ba re yena ke kana ho ide ha bona na jalo ka neto re hem wide a tlile a polela jalo ka nnete gore ena o ile a tetekwa gona ka nnete go ileng ga lebisa jalo ka nnete ke bana ba seponesa ga ileng ga ne a ntse a tlile a tshwerwe ka gona ka bono mme go thwe le gona gore o tlo o tlile go bona le jalo gore he o ile a qobelelwa jalo gore a te a nye matsete ga ntse a tlile a tetekwa jalo ka 2024 yeno mme o ne o tlile go bona le jalo gore yena o amangwa jalo depolao ya e mong wa di-engineer tsaka kano ka fer e nageng e leng Armand Swart ke tsona tseno tsentse re tlile re di bona gore ntse di tlile di etsa na dintwa tse teng ka gare go mekgatlho ya dipolotiki ka moo di kekebe tsa thunthetsa jalo dikgetho tse re tlhileng re ntse re re diatla ka gare go rona ka moo ka tsona dikgetho tsa bommasepala na o bona dintwa tse ntse di etsala ka gare go mekgatlho ya dipolotiki ka moo di kekeng tsa thunthetsa dikgetho tse tlileng re tla go tsona ga jwale o ka tlile wa buisana le nna nomorong e ya mogala e lenyane ya 0785859531 ke nomoro ya WhatsApp 0785859531 ntle le mono o ka tlile wa buisana le rona ka kae ha e se kamane ka nomorong ya mogala eleng ya 0785859531
1: ere ke fetele ka mona. Feel the night, feel the vibe, late night sensation, Monday, Wednesday and Thursday from 9 to midnight.

0: Mashwa bedi elemetso ka bang emararo ka mara hora na ya ho ya buka e sona hora ya bo ke hora ya pele bere ke ndele hona teng ntsele le nana la midday report ka kwa no ka le kwa family tlang hona ho tlo manta o fitlala letsatsi la labraro 12 to 3 ke hora mere ke ndele tsela dite me re o bean tsolo so tlo tsona tsari taba tseleng ntse di etsala letsetsa tsa tsengare o Africa borwa e bile hona le masipala ngwa rona ka kwa wa emfuleni kapona sidibeng setirekeng ke hona mme re tlile re ntse re le ka hona ka teng empa he ha tjole ntse re tlile re buisana le wena ntse re tlile re batla ho nya maikutlo a ho re tjere tlile re utlo rona ibe wena maikutlo a ho ke a fe ka dintwa tse tse di tlile di etsa hala internal politics kapa di kwarele tse tse di tlile di etsa hala ka hare ho di mogato ya dipolitiki tse fa pa re mona re bone tjole hore he le morao tjena o so tlile o hlaeletse tjole hore he mokgatlho wa African National Congress le setho sa teng mono se tshwaditse jalo mokgatlho ga mmogo le mongodikakaretso Fikileng Malula o itse o tla ba lebisa jalo lekgoteng la dinyewe ka mono mme tsena di tla ka morao re tlo o tlhile o bona le jalo gore list ya di-candidate e leng ya tlhile ya lebiso jalo ka mane ka IEC morao e se e tlhile e fetotswe me setho sena se tlhile sa NEC se lela jalo ka gore se ne ntse se tlhile se le gona teng listing eno e leng ya lebiswa morago nakong empa ga jale ga sa le yo ka gona ka mona ebe wena maikutlo a gago a dipolotiki tse ntse di tlhile di etsagala ka gare Aforika Borwa ka kwano rena ebe ke a feng mo o tlhileng go utlwagala bo bonagala jalo ka nnete gore he dintwa tse ka re o mekgatlho ya dipolotiki ka mona e ka di ka ba le tshusumetso e mpe ka na letsatsi dane la la nne godin yena ya pudungwana selemong se fodimo ga ke tsebo rona e be bona maikutlo a gago ke a feng re ekete ke utlwe jalo melaetsa ga o ikeneng ka kwana
1: mela ke dumedisa le bamamedi kaofela ba midday report dintwa tsa dipolotiki ga gona motlhang di sa tlo tloelelang go affecta dikgetho ga gona motlhang a kere dintwa di ba teng di ba ngata ga dikgetho di atumela gore batho ba bangwe ba tle ba tlo ba kgetha wa bona so nna ntho e ke e realizetseng kapa e ke ithutileng yona kore mekgatlho e ba teng e ba mengata each and every day and since mekgatlho e qala e ne le DA e ne le ANC e le yes di le pedi jwale gona jeo tshwana le mekgatlho e more than I think 500 so mekgatlho e tlileng ka moga moo e sebeleditse batho ka eng ke a ikwa ntwa ke a bona ntwa ke a utlwisisa gore eng kapa eng batho ga ba shebile ba nagana gore ba unne eng diphateng tse tse fetileng kapa ba nagana gore go tsetse ntšha ke e feng ntho e batlo e unang ntate mogomong ga nka o bolelela ke utlwa batho ba gae magoa ba tlo re etsetsa mosebetsi magoa a tlo re etsetsa mosebetsi ke ne ke le lenyalong ke re ntate mogomong magoa a sebetsa le batho ba tswang ka ntle ka matlong a bona ba wa hirile ba bangwe ba teng ba re ba fa batho ba nala gore nkang tšhelete le tsabae letswe le kene a ke go na le matsatsi ba ba fang gona ga batla ka moo jale ntho e ke iputsang yona gore motho wa motsho ga a nana go legoa le tlo mo fa mosebetsi le gomame le hirile batho ba tswang ka ntle from ka tlong le difemeng e tlo tšhintšha jwang ga ba se ba ba voutetse ba ba kenya gore e be bona ba re buse because bona gantlentlentle ba batla go bona re sotleya ba batla go bona re tshwerwe ke tlala jale ke potso e ke batlang gore ka re re ka ipotsa bamamedi ba midday report gore gantlentlentle mekgatlho e emengatangatangata e re thusitse ka eng before yes o na le mekgatlho e thusaneng batho ba na le matlo batho ba thola metsi mahala batho ba thola motlakase mahala bana ba kena dikolo mahala ditliniki ke mahala kore dingata dintsho tse re ka di balang bana ba gola di-grant ke di-social grant tse goreng radio enough tse enough tse batho ba nagana gore ba tlo di thola ka mokgatlho feng o kileng wa ba etsetsa eng so dintwa tsona di teng because le rona ga e ba entertainer batho ba ga ba ne ba ka tlolwa kaofela ba seke ba voutelwa kaofela re bona go bona batla gona survive na ha ba no gona survive. So it's a business. Me gatlo e mengatanga ta e kena e metsa. It's a business. Ke le bo wanta tsamo.
0: Ke le bila ho loka maikutlo a hotle gaitsedi ya ka. Le wena o ka tlile wa ntsha maikutlo a hao ke re ke le rutlo rena ibe dintwa tse tse ka hare ho me khatlo ya dipolitiki gore na ha o na ngongora wa ya hore o tlile ho ta bana mathata na go re tlileng re ya dikgetho na o ka buisana le rona ka nomoro nyane ya WhatsApp ya text message 0785859531 0785859531 dumela ntate mogomong are makhatlo e mengata kapa e mengata ina ka nete ha ino sebeletsa are re hloka MBD bonyane mohlomong dintho dikaba betere dintwa tsena dikeke tsa thuntetsa ho hang ke mandla ka fer yena geng yango tsengono wa malaitsa tate mandla ke a le boka malaitsa bo no hao mehe ke tsona tseno mentse re tide re bona jalo re thuntetso ke hore na gona le batho ba teng listing listing yena ya batho ba tle ba tla ba kgetho jalo ile ma councilor ka pa ile ba tla tla ba sebetsa jalo ka hare ho district ka mona ha e fetolo jalo ho bolela hore jalo ka nnete ho na le batho ba tlileng ba sa tla thaba ha ba no thaba ke hona hore bitso la ka ne le teng mme ne ntshuwe ho etsahala jwang mme ke mathata re tlileng re a bona re a tseba hore ho na le dipolayano mabapi le batho bano ba ka hona ka mona mme list eno o tsebe hore ha e ntsha e ntsha mang e le ena wa pele mang ke wa bobedi mang ke wa boraro ho na le mabitso a kentsweng ka hona ka mono mme ke yona ntho e tlileng e le kgolo e lebiseng jalo gore go tlo be le dipolao tse teng ka gare o Aforika Borwa ka kwano go tlo o thewe mokgatlho ona kapa lekala lena la PKTT ha le ta thewa le ne le theelwa yona list yona ena ya boma dipolotiki bora dipolotiki batho ba bolayana gore e be bona ba kenang gobane ka mora yona ha a tlhokagala listi mono o tla tla o kena mamma a mo latelang ka morago mme le a tloswa ka gare o IEC ne le IEC ene e le responsible for yona listi e ka morago re o tlo o tlhile o bona le jalo gore go nona le batho bana ba bolawa go nona le batho bana ba etswa ditshosetso ka gare o IEC IEC ya re se le tla tla le itšhebela yona lona bora dipolotiki boma dipolotiki mme re a bona re ntse re utlwa re bona le mehla ena gore eno e ntse e lebisa jalo gore batho ba bangata ba nne ba bolawe e ka ba le councilora e ka ba majoro e ka ba mang na wena ha ntwa tse teng ha jwa le ka gare go dipolotiki ka moo tsekitlano tsa meno tse teng ka gare go dipolotiki ka moo ga o bone di tlisa mathata na mokgatlho o tlhileng o ntse o bonala jalo ka nnete ga o tlhile o sheba MK ula na a tlala ka nako e telele haholo ditabeng e le dintwa ka mono go tebelwa batho bongata ga opola go la ba tebelwa le ha bana ba ntse ba opola mona ke batho ba leshome ka ofela maloko a ka mane ka parlamenteng a ba santsane ba qeta o kena fela ka mono batho ba latela taba tsa ditefo tsa ditšhelete na wena o bona gore ga ona go tlatla go thuntetsa dikgetho tse tsala nne ha ntse re bona ditsikitlano tse teng ka gare go megatlho ya dipolotiki ka o ka buisana le rona nomorong ya WhatsApp ya text message ke yane ya 0785859531 0785859531 ntle le mono o ka botlhile wa buisana le rona gape nomorong ya mohala e leng ya 0731505207 0731505207
2: ya dumedisa ntate wa ka ka studio ka moo
0: kgotso ntate
2: o bana mekgatlho-kgatlho e ne e lwantshanang e mengata-ngata e ga e na molemo go batho mekgatlho ile ko go bona ba thole ditulo ba benefite le malapa a bona le ba closer le bona the rest ya bona taba le bona ge e bone ka nako tse fitileng tshwe di-skill ona tšhene e ntse e tsagala re tlamehile re bulele maso le gone re se ka nna ra latelelana megatlho e kenang e tswang e mengata e jumpelang ka mona ha ba tinile ka mona ba tlolela ka mo go tlola le bona ka mele re tlole ha ba jampa ga jampa le bona o sho ya o bua nnete ya re ha ne re ka ba tlwela ka ofela ra ska ba vuke ga bone bo ba ka ya pidiswa ha ba na molemo batho ba o go bone party tse dinga ta jwa mara re ba tshoba ba tshoga sokola more and more o fita mifuta enye e ming e e tswa ke ntwe ene ba na le ntwe ka ofela le ba le bua ba re ba lwanela rona ba etsetsa rona ba re tshepisa ntho tse siko tse ba sokang ba diphetisa tse di ntsa teng better life for all e kae re tlhophe ya rona batho ba batsho ene re bangata re vota ka bongata ke bana matswantle a tlitse ka mo ke bona ba jang a better life ha ba vote batho ba ho vote bana ba sotle yang bana nnete kae mo ai bona ai ha ba ngwapane mo ha ba ngwapane ka tloa ga ba shebelise danko
3: dumela ntate dingi mokgomongwe dumela sibudi se moyeng ntate mokgomongwe mekgatlo ena e mengata ngata ena e ntseng e bulwa e mengata ha ena molemo molemo wa bona kore fela re banke re ba beye ditulong re ba beye palamenteng ho sena ntho eo ba re etsetsang yona le bana ba ntseng ba re muso wa ba basweu o tlo ba betere o tlo etsang o tlo etsang batho bana ba basweu se ba bone hore rona batho ba batsho ha re utlwane jwale bothata kore rona e bona mahe ha e bone leraba wa bona mokgatlo o wa basweu ba basweu ha o ka wa dula fela wa tshwara parlamenteng ba tla qala o bona bonnete e kgethollo yona e ka se tlhole e bile teng mare ntho e tloetsagala ba ke kebe ba e bona ka tsela ena e ba e bonang ka yona ono jwale zizojika izinto ga ba se bone jwale ke kopa rona batho ba batsho ke re buleng matlho re shebeng pele re ya re soka re fitlha obane ga re ka ra fitlha re tlo tlhola go gutlha jalo ka ba bana ba tshwereng puso re ile jwale ga sa kgona go gutlela morago gobane jwale se ba re laela ga ba sa etsa ditshepiso tsa bona tseo baneng ba re tshepisitse tsona ba se ba re laela ba re dutse godima mahetla jwale tlhoo tsa gona ntse ba dikoba ba di shebisa kwana re ntse re ya ba dikoba ba di shebisa kwana re ntse re ya ntate mogomongwe e tlo ba mathata ka mekgatlho e ne mengatangata ya dipolotiki le dipolayano le dintho tse ngatangata tse ke sa bone ona di tlo felela ka gobane ka ofela ba shebile tšhelete se ba shebileng kore re ba beye ditulong ba tsebe go thola tšhelete ba re laole gape jalo ka bana ba tshwereng puso tanke ntate mokgomong a ne mekgatlho e ne ka ba mmedi fela jwale ka yane e amerika ya bo donald trump amerika ke mekgatlho e mmedi fela only two e tswe e busang ka moo bona wa tsebala ga o tlholeile ba zama o mong then ba bone go na dintho di tsamayatankyo wena ngwaneso ke ntatempho
0: ntatempho ntse ke tlhile ke lebuile golo mme re bone jalo ka nnetego le ona maamerika jalo a ntse a tlhile a lla re a tseba rona le mokgatlho wa batho ba basweu le ba mmala ka ona ka mono e kapa bona bana ba mmala o sotho ba ntse ba lla le bona jalo ka rona fela ntse re lla rona ka bona ko bane ke tokologo ke ka gona re na le mekgatlho ya dipolotiki le batho ba ikemetseng ba bangata ga kana mme ga ba se o qete ebile ba se o felele le ka nako ane ya go tla kgetha moporesidente ke a gola ntse re tla bona le golo e le teng gape le gona moo tabagolo ke goreng two third majority tla etlhile e fele ka gare o aforika borwa obane two third majority e ne e re dumelela ga jwa le jena gore re ka fetola molaotheo o ntse re tlhile re tsamaya ka ona wa kwana britane magotleng a dinyebo ga re tsamaisi o ya ka molao wa rona wa aforika boroma ke molao o tlhileng o tswa kwana bo dutch kwana se molao ya e leng teng e leng ya aforika borwa ka kwana mme tabagolo e tsa motswebere a o bona mekgatlho ya dipolotiki e tlhile le mengata ga kana ke yona eno ya gorena go tlo o tlhile o tlhoke botsitso bo teng ka gare o palamente gore tle re tlile re kopane ge nke le diqeto tse e tlhileng di ama rona ke tse dingwe gape tsa dintho tse re tlhileng gene re tlile re di bona le nna ka nete ke re e tlohellwe ka ofela magatlwana go bane ha ina thuso jwale he ka nete ibe e tla tloella jwa bana besong bana ke ke ba tloella magatlwana di politiki go bane hona le maloko a ntse a tlo ya lo voter hona le bona batho bana bantse ba batla go ba lo votelwa bantse ba tloe ba lo voter go yeme isa teng ha se ntho e tlhileng ka tlatla e etsagala na dintwa tse ka gare go megatlo ya dipolotiki ka moo ga o bone di tla ba le susumetso e mpe dikgethong tse tse tlang tsa bommasepala nomoro ya mahala o ka tlhileng wa buisana re rona ke ya WhatsApp text message 0785859531 0785859531 mehe ke tla buisana le me Atlanta Matic re tla bua le ena ke mmuele wa naha wa seponesa ka Afro Africa Borwa ka kwana ke tla buisana le ena ka nqano rana ya bobedi ke re tlile re tlotla re sheba na ditaba tse ntse di tlhile di tlaeletse le taba tse ntse di tlile di re ama gore na tsona ntse di tlile di tsama ka tsela le mofuta ofeng ge le ma Afrika Borwa re le setšhaba sa ka kwano ka Mfuleni ntate mokgomong bothata ke tšhelete ena e utswang tlhe megatlo ena e shebile tšhelete fela jobe e tšhelete ka nnete ba tletlile ka bofela ga ona motho a sa batleng gore a tla tlile a be le yona tšhelete gorena ebe ga re bone gore dintwa tse tse ka re ka mo yona e tlhile bongata e ntse le tšhelete ga o tlile o dutlwa ditaba tse ntse di tlile di bateng e ba dikgobišano ka re mogatlo wa dipolotiki ka kwa
4: ntate mogomong dumela mogato ona wa batho ba basima re tlo votela re batla go bona se batho ba ntse ba re tla se bona re beya batho ba basima re tlo ba votela re gatetse ke bana ba borona bana bonkophara re gatetse ke bona le motse ga o fela tse go re mafuma re South Africa e nonne ke moruo ba fitla ba o putlanya ga o fela ora jwa South Africa house and next ke batho ba ba rona ba magwa ona e tlo ba votela nna e tlo ba votela ntate mafela
0: ke le buile ka tshwaelo ya hao ka mono metso tsa ho sheba masho ba bedi pele re tata re fitla ho reng ya bobedi ha bo sa tsa ho kena ha jwa lentse re hle bana re shebane le tabo le diqhobishano tse teng ka re mo khato ya dipolitiki tse fapafapane mona mere tleng re bona jalo re morao tsena o hlaile jalo le kapa le loko la African National Congress ibile ile setho sa NEC a tlile a bolela ka mogwa tsela e o tlileng go bonana jalo gore dintho a di tlile di tsamaye gantle ka morago gore list yene e lebisitswe jalo ka mane ka IEC e tla e tlile e fetolo jalo mongwe di kakaretso wa African National Congress ntate Fikile Malula o sa tlile a le ditabe mono mme le mogatlho wa African National Congress setho sena sa NEC se tlaleile jalo gore se tla ba lebisa jalo ka mane ka magotleng a dinyewe
5: dumela ntate waka auso a buileng pele le abdual buileng ka moragae ba bua nnete magoa ga ka batloa a re ratile le megatlhogatlho bo ngatangata e magoa gona jwale ga o so votiwa setseng ga o ka lo check-a bo jobeke wa lo check-a bo eastrente kwa go sebetsa matswantle ke di-kitcheneng ke di-security ke di-gardening ke mesebetsi ena kao fela ka mono bo di-officing go sebetswa matswantle ne e sebetsa ka eastrand go sebetswa matswantle fela
6: kannete ga re tswelele kao fela megatlhona se ka votiwa ga re sa voting gape re tlwelela go vota ANC tse tlo bita mogatlho wa ANC o tlo kgutela gape setulong o re tlo sotlegang gape go feta ga re kope modimo a refe agete party eo ya pelo ya gae e tlo sebetsang ka go tshepagala ba
0: mme ga ke tla ke tlile ke le boetlhe ke kopa gore ge lentswe le ntse le tlile le sebeditswa mona ka batho ba tlileng

0: ke tsona tseno.
1: Kgotso ntate mogomo, kgotso ntate wa ka, kgotso ntate mogomo. Ee, ke ntate wa gopi. Ntate mogomo, ntho ya pele fela ke gore rona baahi ba Aforika Borwa ga re na nnete. Re tlo dula ntse re lla ha re qetaolla. Ha tshwanetse re etse kgetho e nepahetseng be re sa etse. Motlhala, dilemong tsa go feta re ne re lla ge re Zuma a tswe ka ga ANC, ebile ke be ra o voutela ANC gobane Zuma a le jwang-jwang. Re mo beile mabala gore ke be ra ba ra voutela ANC ka go fela. Ya ba wa tloa Zuma ka ga ANC a tsamaya le go bula mokgatlho wa gage. Empa ntse re mo ntshitse rona gape ka ga ANC ka mono, ge re no Zuma o corrupt ke ga tswe, ga re no vouta. Mekgatlho ena ka go fela e ne e teng ka ga palamente ka baka la rona baahi ba Aforika Borwa, gobane mokgatlho o molemo ga o vote. Ga re na nnete re le baahi ba Aforika Borwa, ga re tsebe gore na re tlhoka eng tate. Gone jale ga retse motlhala, batho ba Modimo ba dutseng mekhukhung ke bona ba yang ba vouta, bane le bona ba lebeletse gore ka nnete ka lena matsatsi ba tla thola matlho. Ebe batho ba dutseng ka gara matlo ba tholang ditšhelete tsa mahala dimphua fela, bana le bana ba yang dikolong ba palama mahala, ba ba o bolelela rona mokgatlho oo ga o ba etsetse leto. Jale ka nnete le gona re le baahi ba Aforika Borwa, re na nnete, ga re tshepagale.
0: Ga ke tsebe gore na ebe re utlwana na ebe re bona ditsikitlano tsa meno tse teng kare mokgatlho wa dipolotiki ka mo di kekeng tsa thunthetsa sephetho. Sa dikgetho ka la nne kgweding ya Pudungwana selemong sa hodimo. Mokgatlo ke makgwa re tlo a voutela ke anonymous ya rometseng ono wa molaetsa ka hona ka mono. Ka nnete ya metsotso e mehlano ka nnete ngwaneso o ele. Ai. Seng ya mehlano metsotso. Kekebe ka kopa o tlo o tlhile o nkinela matsoho metsing le ga.
2: Ntate mogomong le kae? A re teng. O bona e le mekgatlho e a ke gale le kae ka yona ena ya bo rona e ya mefuta ena e tshwanang le rona e. Ai, nna ke utlwile ke yona mokgatlho ona, nna o ya ka nna aa ke utlwile kona. Ba ntse ba etsa dintho tse kelang kwa, ba ntse ba jang dijelete, ba etsa dintho tse manyofonyofo fela. Malanga gona gona wata ha se itse nix magai le magwa ona bona o tla botletse blue fela na ke votela blue mo ke mo die ke wa le yona ntate a ke ke a ile gona bana ba merabe ya ka mo batho ka mo ge kgetha mesebetsi ba tla me ile o sebetsa matswantle ao bana ba kgetha.
3: Ape ntho e ke hlokometseng ntate mogomong ke gore batho ba etsang bobodu le boshodu le dintho tse seng hantle ha ba le ka gara mokgatlho o busang o e re reng ke ANC ba wrong. Mara once ba tswa ka gara mokgatlho wa ANC ba ipulela ya bona, motho ntse re mo tseba go corrupt, motho ntse re mo tseba go jena o jena o jena, batho ba ya ba lo mo voutela. Wa utlwa ke ntho jwa ntate mogomong, ba ya ba lo mo voutela. O bua nnete, sheba MK ha e ne kena batho ba re o na le mokgatlho motšha, ngwana motšha kenang, a motšha a kenang, o ba etseditse eng ngwana motšha kenang? A ko bone gore bona self ba lwanne ga kakang ba lwantshana ka gara mokgatlho e le di-leaders. Wa bona gore le bona ba sebedisane gore o mongwe a monyole o mongwe a monyole, ga ba se le ba le godimo mane ba sentse ba lwana gape ba lwana bona self ba ntshana dipalamenteng ba tšhentšha di-position. E wena se batho ba ba voutetseng ba ba etseditse eng? That is my question. Go na le mokgatlho o tla o jwetsang gore gona ga batla batho ba tswang ka ntle ba dule ka mo South Africa ba seke ba kgathatswa ke re reetse batho ntho tseo ka fela tseo. And then re una molemo feng mekgatlhong yona yona eo gona mo re una eng ke entho e re unang ga re bua batlhola gege ga o tla o bana ba re thetsa ka dikrosaganyana tse nyane ke bampa ke bo mang ba tlisang tse kgolo kore that is the question e ke batlang botseo so far ke bo mang ba tlisang tse kgolo dikrosaga ba ba tlisang tse nyane ba ba bang ba tlolela kae gore ba tlise tse nyane le bona ge tlhaga bone gore ga e ka nnete ke better life for all nna kare batho ba South Africa ba re ka bule ya matlho especially rona batho ba batsho e ka re re ka bule ya matlho ka nnete ko gola ga o ganna tse le mo o shele fela go kopana le legoa kapa lebogo le o etlang maara batho ba ra mosoo ba goa o nole.

bona jolo ka nnete re he ba huile ha tswa monna ka kwano ka khutlotharwa le kwa a tswa ka baili ana amangwa jolo le tekesi e ile nya thulana jolo le bana ba ne ba sekolo me qwetala ha ya nntse le tlile le bua mona huno tshuwa jolo ka pa hona le le tshola hore monna yena o tla hlile a se duri ka hona ka kwano ka khutlotharwa le kwa o tla balela ka mane ka KwaZulu-Natal ho ba bamba le lapa la ka pa ba maloko a lelapa la habo me hape o ile a tlile hona a bonahala hape hore eka ha o tlile o shejuwa mono eka le ntate wa hae o ntse a tlile a mangana tse ding tsa dintho tsa rileng a di hlahisa ka lekgotlheneno la dinyewe monna yena me o boletse jalo gore o ile a nna a nka taba ya gore o bolelwa gore a ke slow learner a re ke yona golo ntho ene tlhileng tse mo lebisitse yona eno mme batho ba bangata ba ile ba ba le maikutlo a fapaneng tabeng eno ya gore monna yena o ntshiwe ka beidi mme le gona gore beidi ya ntshitsweng ka yona ka mono ke dikete tse ka bang tse tharo fela mme ke a tshepa jalo ka nnete gore tlile re tlotla re sheba jalo taba eno ka mono ga ke tsebe gore wenana ebehe o ne o tlhile o re maikutlo a ga ona ke a feng monna yane a ileng a bolaya bana ba lesome le metso ka bang e mene ka fane ba ipark o tswile ka beili ya dikete tse ka bang tse tharo mme o ile ga bonala maikutlo a batho ba tlhile ba fapane haholo mme batho ba ntse ba tlhile ba bolela jalo ka nnete gore ba lla haholo ka taba eno ya gore go bonala gore bana ba bangwe ba ile bona ebe go tla tla o ntshiwa taba tse tlileng di le kalo ka tsela le mofuta o jwang tsa gore beidi be kae ke re ke tle ke tlhile ke etse jena ke re tlile re tlotla re utlwa maikutlo a gago o ka ntsha ka mane ka WhatsApp kapa text message nomoro ke yana 0785859531 0785859531 ntle le mono o tla o buisana le rona gape ka nomoro ya mahala ya o tlhagisa lentswe leno la gago le mathemalo le re utlwa maikutlo a gago wena kgatlhano le monna eno ya ileng a bonagala jalo ka nnete a tswile ka beidi mme le bane ba kamane ka emfuleni re le ra bona e mongwe ne a tswile ka beidi mono o le a beetlhile a tshwarwa gape 0731505207 0731505207 ke nomoro ya mahala yona eno he

ba thole matlo hwa kutjwa hape le batho ba nang le di approval tsa matlo hore ba hlaelle ka hona ka mo hwa kutjwa hape le bo nkhono le bo ntate mo le ba se ba fitile 60 years hore ba hlaelle ka housing no kapa u

0: ke ne ke kopa hle gaitsedi ya ka o kompolela gore ke mang ana mai o ye ka housing ka manolo tla tsantlo ileng ka batho ba 2000 ba 2014 baneng ho buile fela ka batho ba 1996 o fitlela ka 1999 ha thwe ke bona batho ba ba tlo tla ba tlatsa di subsidy le bonkgono le bontate mono le bana ba re reng ke diqhwala le child headed family ke bona batho ba tlileng ba fua tumela gore ba tlo tla ba tlatsa ka mono mehe le letsatsing la osane ntate Kobu tla ba le teng ka kwano ka go tloa ka gore ya pele o tla ba le teng ntate Kobu ka kwano mme ke ne ke kopa gore se ga nna ga tlile re tla re tswa re koteng ka mono hosane ke kopa o tlo tla o e botsa o siwa ka potso ena gago o bo o ntshela mabitso a batho jale jena nna ke sa batla gore mang o ne re o apotela gore o tlatla o etsa motho ga o mmona o ngwetse lebitso la gae o a lengola fatshe gore na ke ma motho a itseng tjena le tjena gore tle re tlhile re bone jalo ka nnete gore ntho tsena ka go fela di ya tlo taba e ntse re tlhile gore le go yona ga jwale ke taba e re tlileng re bone jalo gore he monna ya ileng a meya kotsing yane ya koloi e ileng ya lebisa gore go tlo o tlile go tlhokaga le bana ba lesomele metshokobang e mene park le ga seua tsebe go tlo o tlile o seue tsebe monna ena o ile a thola beidi bekenyane fetileng ditse ka bantse ebe he wena maikutlo a gago ke a feng ka taba eno we yeah ke a feng
1: jo e bohloko taba ena ya motho a bolaileng batho ba 14 a tlo phufuwa beile ya 3000 taba ena ya emfuleni enana ntate mogomong ya butswa jwale ke thabelwa go ya butswa gapšhin bona le sehlopha sa gae se ne se founela batho go batho ba kenye tšhelete personal accountong ya gae bakeng sa go ba fumane ditshebeletso bo metsi bo motlakase batho ba batsho ke kgolo ba etse ba ntho eo go fanne ke re ke le kgowa le yena o nana le magowa a mang ba etsa corruption eo and then o utlwile gore o tswile ka monana rona re katile fela batho ba batsho ga e le magowa ona la fela ka dintsi ebile le o Madlanga commission Madlanga commission most of them ke makhalate ke ma India ke magowa ha re bue ka yona ha re bue ka ona ho hang ntho e re buang fela ke mokgatlho kore e ka re sometimes motho a sa tsebeng politiki a ka thola a botse kapa a ithute yona before a ka responda because ke yena Madlanga le yona e ntse ntsha batho ga ke re corruption ke ntho e ntle fela mara seka ga o bolela wa lwantshwana jale ha batho ba lwantshana ke batho ba sebetsa mosebetsi le mong ke bit of the same feather they flock together normally yo ntate mogomong askise ka voice recording etelele ha o ka hopola le batho ba ne ba sebetsa di-kitchen ba sebetsa bodikae ba ne ba sebetsa ha bo
0: mme se re le teng jale ke

0: ntho tse di eng kaofela ke re tla ke re tlhile re shebe o sane ke tla tshwara leqwetha ke re shebane le taba tsena kaofela mme ke re tlhile re bone jalo ka nnete gore ga re sheba jalo go batho bana ba be leng bona bo fane ke re bana ke re tlhile re shebe kaofela gore na go e tsala jwang.
1: Dumela ntate mofomong, nna ne ke kopa go botsa gore na gobaneng go kgethiwa batho ba 60 ya godimo tswang gona bo 50 ga ra tlameya go di etsa ntho tseno. Ntate mofomong a ke bua le wena ke ntse re mathela na le ntlo ka sa solo bana ba ka gona jaaka ke bua le wena ke ne ke ba beile bathong so rakgadikwane kamane o telekile o mongwe wa sekolo lla le nna ke ka mapolaseng ga ke kgone go eng kapa eng ke reke papa ya bana ore mara choice batho ba kereng ke ba tsena bana ba ka mo le mokukung o ga ona motho a mogolo bane. Di famili ne ke se ngwana ngwana na di famili ntate mofomong ke ntse re buisa motlhoko ai
0: ntate e ke a utlwa go ntse o tlhile ore wa sebetsa kae kae taba ya go ngodiso ga matlo ntate ga o le councelara ke lona go tlo o tlhile o mamele go sane ka one fitlhe a re kapa go rwalwa ka bana ba rona ka nnete ee a ke tsebe go na bolela tabeng ena ya maikutlwa gae mabapi le monna a ileng a tshwarwa mme bekeng e fetileng o ile a ntshiwa ka beile mme he ga jalo ntse re tlile re bona jalo gore he tse tlileng tse di le melomong ya rona ke tsane tse tlileng di supa jalo gore monna e ileng yena jalo ka nnete mohlodi wa taba tsena ka fumang jalo ga bonala letsatsi lena la kajeno a tlhile a tlhaeletse gape lekgotleng la dinyeo ka bana ka fa ne ba iphaka mpho malema o ne a tlhile a tlhaela letsatsi lena la kajeno ka morago re o tlo o tlhile o bonala jalo gore o ile a tshwarwa lekgotleng la dinyewe kapa o ile a tshwarwa ke ba seponesa bekeng tse ka bang tse pedi tse tsileng malema o qoswa jalo ka gore o ile a thola tendera yagore a tla a tlhise dikoloi ka mono tsa go sebetsa tse ka bane šome le metso ka bang e robedi tsa mmasepala diputso di ile tsa kuma jalo gore he mmasepala ile ya patala jalo 16 ma go bona jalo gore ke koloi tse ka bang tse supa fela ka gona ka mo mosebeletsi ka koreng la dikoloi ka gona ka mono lerato selaelo mpho le ena o ne a tlhile a ntse a tobane jalo le kotsi kapa yona nyebo eno ya ka gona ka mono mme gape tlileng reile re monna ena o ka gore a nka tendera eno eka o tlatla tseno ka ofa e le go fela tse di tlhile ka tlhakobele mme rile ra bona jalo gore mosebeletsi wa masepala ka bono e leng tlelereke o ile a tlhia matsete ebile a ba a thungwa a bolawa e leng yena Martha Rantsofu bolawa ka moragoro tlo o tlhile go bonana jalo gore o ne a tlhile a pemyofonyofo le bobodu go masepala ene mabae monna ena thula le gona go bolaya bakoloi mme bana

0: gore nya mahala
1: 03 15207. Yo ntate mkhomo nna ke bona mathata sefapano ka buti pele ene hape 3000 utlwa le batswadi ba bana ba ba kwatile ba re 3000 ba ditopotse le mo ha safe hono jalje ha a safe ha tlo dilo batlu ha a safe yo fitela ka bona fela ha khutla hape a qeto etsa sgovo sa hai ho tlo etsa lang ka bophelo ba hai yo a ithatsa ntate mkhomo no vula ka ho istena ba
0: Hana o ile a pela dikgotla la dinyewe ka mono e ne se e le kgetho la bobedi.

ba ne ba ne ba la ba tlokala wa tsiba ntate mogomong a botlamleng a ganne e koloi eo ntate ba fofa ba bua ka mshimano mshimano ba ke rona le 22 ka 23 years ba re driver ha fihla o driver o thola yo o founela batswadi re driver batswadi

0: accused cannot afford a rebowa e ke tsona tsene re ke tle ke tle ke tsetse na e ke tlo tshwaga tshwaga e mwele ka kwana ke tsebe ke bona ntwe ka monyebe ke tsebe go na o tle ho etsala jang o tle di kene ka kwana
1: mela pena ka tsa bilia a tsa 3000 ho ba bilia a e bile 3000 ha ga ma ponisa a o batla ba ba o sokola ba o tshwara le mo hlango tle tsa ng bail application bail ya ha o tshelta o tlo ba o di mo ha o ka etsa la o ba le muso se be dise tshelete ya ha o batla na lo wena so mthako ha ba le ba mtswere bail ya ka o ile less
0: kama ha ga nete re santsana re tlile re qhoba ntate ntate mana ba taba ntse re tlile re shebane molomo ditaba hore na ibe bail ha re hopola hantle hantle hore motho a tla fuwe ba a hlodi ba di sheba le lona ntse le qhobishana ka mono ka magotleng a dinyewe ke difeng re shebane ha holo le taba ena imatanye ya monna yona ileng a amea hore ho tle o tlile ho bolawe kapa ho hlokahale bana ba bangata hakano ba sa le tlase dilemo
2: ha ke le bua ka mme tla bona mo feeling wona ntate mo khumong ke dumela se le ba mabidi ba hao ntate mo khumong okay Bailey

0: tsono ke sapata o shela ke tang bua ho bane bone di bana ba batho ba shela ba tlo ka tsika sehlong ene ba ntse ba lela even le ha se wa ha ngwana ntse o tlo bo hloko ka ntse tsa hetseng ka bana bana re ntse re le bohloko ba bana ba bana ba ho le ntse ha ntse se wa ha ha ba etsa hantle a ka fuwa be ile bana ba batho ba ne ba tlo ka tsika sehlong ba le bangata kana kana ha e fe fong ba fuwa ga go naga batswa
1: na ke le buile tjalo ka le he ke tlo tshana le jalo ka nnete gore ke ama ke tleleng ke qetela le wena gona mona he ge tla kopana nakong yane e tlang e re ke fetele jalo ka lefapheng la ditaba ka gora kang ke tla tlhile ke tswelele pele ebo mogomong ke wona me re qetelelang gona mona tle metsotso o mongwe ka moraora ya boraro tshebeletso ke yona go ya tsovala mme ke mokobane o a latela ka ditaba tsa senyesemane ka mora mona ke tseo di a
2: Bringing you truth, clarity, and the heartbeat of our community. Proudly sponsored by Lekwa Funeral Solutions and True Voice 016 Media.

ba hore haka net o meki o teng ka kwano mamedi wa ka o tloga fa ditaba meki ka tsane tsa hore ya bone mamedi wa ka re fwa ke meki ha ke mong ka kwano ka studio o teng ka kwano meki bana mamedi tsa bele so ya le kwa FM o tloga fa ditaba me o teng ka kwano tla le me la senye sika kwano me he tsana na ke ga tlo ka ba disappoint ka sa makala go ke le o bona na le wena hlemane ne a tika maiketsa e makatsang ka compilation e le wena ka sonta and the support was marvelous la na motho tso ba ke monna ena ka kona ka o bona ntle a ke re tang koma na a skisi ma medu ka wa tsana ntho tsena di a etsala ntate a ke batla go bua o etsa etseng a o etsala skim sa ka ku jwetse ha ke tsebi ho etsa etseng be fela sontse de chenditi wena mamiri a tshentene le ka moqebelo a checka net a ke fela se ke tsiba fela go ra ha wa sebetsa wiki moqebelo wa ka o jetile o itile ka be motho ile mpa ikela skepeng kwana ho bo mantla mothimo khulu ka le ke le ka tla mo he ke le bone mane bona ba to skepeng ha ikela skepeng kwana ai ka be ile mpa ka ikela skepeng fela he o etsa la

0: a tswe hantle jwa loka mane mo ne ke tla ene mo ne ke tla tswa tempe ne tla tswa ke msadi
1: mm
0: ha ke thola ke a sheba he mona ne ka re tswa shopong e benye etsa tsa le ka mona ka ha re wena megi en kha he he he wena hai u tla ke kolo ya le lady wena how you bula jana mo guy ya na itsa na tata tla tswa ka no man bu bulu ba kolo ya ka botswane le ha e hlatswe ke sister special pesh ena a ba tla ngwa tsaba ngwa na u sia ka ke nga fitla ka mamane ere ko botso ona la hlatswa pele la hlatswa jwang ke re nna ke ya dulelang ntho pele ke ne ke dutse ka dula ka sheba o go hlatswa jwang ka go ha se ke fitla o yo le ka thola yo no hlatswa ka product tse itseng ka thola yo no hlatswa ka product ka bona o tshwanga se di product ka ofela tse se betsang koloi ha se omo
1: oh no ka hlatswa koloi ka o
0: ba hlatswa
1: no you can't do that
0: ba hlatswa eh ka ere ke powder soap ere ke be jwalo ba ba mahlatswa ka powder soap ye mong ka liquid soap engwe ho hlatswa koloi wa e bona ntho
1: yeah
0: fela motho ga no ke ditse ha ya ona ntho ke yetsang ere
1: ke hustle
0: eh ha ke le lebitso ke le batla ya wa thola mo girl ere ke a sela ke bona ke dang skadu la hustling ya ha ebe ka tabo mo jisa ka madaisi ai mamedu ak ko go ha se a hao o mo mo tla pasa mo nono ntho tse ding tsa di business tse ding e di a feila ka mabaka okay mamedi ke ona a go tlwa mamedi he eh meki ha go tle mamito eng ka kwa
2: Togwe president Matuke scheme sa drive eh togwe tumela le mi foka o fela le mamidi go hleba le kwa eh togwe qeta o kena no ke re ke make register ke se sume 16 tango
0: o tanko so so busy o go tla skim sa ka o go jwetse bana go jwang ka taba ikena eh ha e bane ka neto na lo so ka paola mabapi le taba e re buang ka yona ka kwano batho ba bang bana na go hustling you can just do as o tsara motari ke sandi veg mamedi wa ka jana zimi na tata re spectator re bona tata di tshwane wa thola ya tswale ntwa e se ya ha o sna yona o se pere le ka di veg have you noticed me go re le di veging ona difference yeah.
1: Una lady tapula chips ha.
0: How did? Oh, this is sham.
1: Sham.
0: Oh, this chapus kamazimba. Meki a tla ka mabedi, tswagelo mabedi. Meki a tla thatsa itabe ke bua go tsela go ja ka meko.
1: Yes, je sham. Je sham ke tsona tse seng handle. Wa bona di tapula, ke re le sentwe o kra o rekile e kota ne. Se ja teng, di ra sham.
0: Di ketse go be ha.
3: Yeah, JT, Mataka Marion.

0: ai yana thamanati man pina ye ai yana thamanati kana kwena so tseba re shebane le bana ba di orphan re shebane le bana ba batho ba baholo ba di center mona mo go dulang batho ba baholo maqheku le maqhekwana re shebane le batho ba phelang le disability re shebane le di foster care di foster parent ke yone re shebaneng le yona yei ya ho monate o sebetsa le bo mme man ho monate o sebetsa le bo mme bekenyane feeling ha o ka re wa thekethekesela mme wa o tshwara ra o but dear man that is why most nang mme mosebetsing ei di tsamaya di haka man ho monate o sebetsa le bo mme ke batla go qala ka mme wa le 2000 bekenyane feeling ne ka re ke a ferekana ke lapa kae ke labohlano ka re ke a fere he man kaka eletswa ke hwa le 2000 man ha re ntate ha re le mona siya le moye mona re masole re sebeletsa setšhaba sena sa modimo ga ona olla ya ra e nyoloa jwalao ke eletswa ke di-engine jwale Lady J ha re ntate o lelamo ga ke reitse o batla go sebetsa radion jwale o llelang ke ntho ntse o llisa mona jalo monate man sebetsa le bo mme ga ka re owa theketekesela ba re ba o phapatha letla lena ba re ntate a re lle mo mona re mosebetsing wa setšhaba mosebetsi wa setšhaba ntho e tsalang fela ke boitelo fela gore o sebeletsa setšhaba sa gao jwang reward o tla e fumana ka kwa ka legodimong o bogabari ele mangelo ya kgethwa ke re nna Lady J
1: ke a bona ka joko ae o mafolofolong yana le ka ntate Phadimang re phetse ka mahau ba mamedi ba le kwa FM ke a le dumedisa ke yena mema Mokwena ona
0: no re lebile ke tlhalositse hantle scope sa rona se segolo gagolo kapo se brota golo ntho tse re sebetsang ka tsona gagolo ke tsona tseno ntse le bana ba latlhilweng bo bana disability gagolo ke a tseba ra e tsotelela go tsona tse kao fela disability re tsa bonnete ba gore ba seke ba tlhekefetseya ka tsela efe kapa efe disability disability le tsebe gore le kene programming ena re sheba di-interest tsa lona gagolo ba ba ng disability ya bona ba kgone le ipuelela di a fapana disability fela re le kenya ditse ke dintho tse keneng ka gara programme ena kao fela ga re dithagole ga re a phomola mafelong a na sa tswafeta beke ntho di bile ngata
1: ntate Phadimo jalo ka o se tsholo gore che lenaneo lena ntate Phadimo a le bankile kao fela ga le a kgetholola nku ka pere ka nnete ntate Phadimo le legolo a golo ibilane re bona ibiane le ntse le nama re ntse re lebogela ka nnete ba mamedi ba le kwa FM ntate Phadimo ho le supporteng haholo wa tseba ntate Phadimo ha o ntse o fumana melaetsa ntse o fumana dikholo ntate Phadimo wa bontsha hore le naneo le ya phahama kgolo e ba teng and e leng yona ntho e re e tlhokang a ke re ntate Phadimo re tena re tla mona re tlo etsa this program because re batla gore community ya rona re kopane le yona e tsebe go gola e tsebe go eletseya ntate Phadimo go thola thuso ka ditsela tsotlhe jwale re a leboga community as a whole re lebogela tshetso ya lona ka tlase o lenaneo lena la rona ntate Phadimo
0: re qala kae a ke tsebe re qala kae le gore re tsamaile jwang ge na le taba tse ngata ka jeno re qala go kae
1: alright ntate Phadima ke nagana re tlo qala feedback e ntate Phadima ya case e re nentse re attender ke golwa ke kgwedi ntate Phadima it's been a month re ntse re latela case enana ya ausi a kileng a tla monana radiong a tlo re kopana le maemo ntate Phadima a tlhoka gore re mo thuse ka bana ba gae o la ka bua monana ntate Phadima a kopa gore wa dumela gore o bile le diphosonyana le ka mora gore a kene ko sepetlele ntate Phadima jwale o kopa gore re mo thuse a tsebe go fumana bana ba gae a tle le bona a re tlhalosetsa le maemo kao fela jwale re ile ga nna ga ntse ra e latelela ganyane case yo ntate Phadima go fitlhela re nka decision ya gore re lo kopana le family kao fela because tsela e ne e le ka teng e ne e tlhoka gore go lo kopana family go dulwe fatshe e se ka ba ha re o nka bana o banka ka tsela empe e ka reng ke motho e ka reng wa lwana ka po ke motho e ka reng o nyela sidiba so sa gona fela ene le ho intervene ka tla so holela pa hore re mothuse mohlomong re be lentswe ho motho a sa gonong ho ipuella wa bona ntate Phadima jwale e pheta hetse ntate Phadima kopano o ya rona jwale ke nahana hona jwale re ka bua le yena fela hore go utlwe ntate Phadima maikutlo a hae hore o ikutlwa jwang ka mora kopano eo le hore ho ya pele ntate Phadima re ka ya jwang ho tswelisa case ya pele hore a tsebe ho hlola.
0: Alright, re re molate re utlwe re ka mora re kopane le banka karolo tabeng ena hore o batla bana ba hae le ba le bothata ba mosalla le bana taba di tsamaile jwang.

0: a ke a leboa wa bona community ha o etsa hantle ba etapele ba tla le lebong ha le sebetsa hantle ba re leadership ya rona memetsing le mempongkisi gore o ya ka protocol
1: ntate padimo
0: no re a leboa man leadership ka mo ka extension for ke wo 26 ne
1: ke wo 26 ntate padimo
0: ya ntate mandla ngwana so leadership etsa jwalo ha ona le taba mona msebetsi le ya kopana jwalo ka leadership ya motse le thusetse le ska tswa fa hore le thusana ha ona le taba mona le re man taba ke ena re ka etsa jwang re fete e motla hlaka idea hore ha re ntse 20 cent ha re ntse 5 randa ho fihlela taba e loka re a leboa mme mme a leboang ka protocol ntate ka tatelano leboa ba leboa ka ofela lo usane community tla e tla tseba hore ha ina le bothata ba sebetsa jwang
1: O la hla re bontsha ntate Phadima hore ke a good leadership. Ho tloa qalong lefu hane le qala ntate Phadima. A shame le nna ke ke a molebo haholo ke sebeditse hantle le yena ntate Phadima. Communication in ya rona from qalong ha re ne re sebedisana bakeng la di donation. Ntate Phadima ke motho a tsebang ho communicate. Ona ke ne ke sa mohopotse se seng le se seng se ke ne ke mo kopile hore re setse o na sietsa ka tatelano le ha e ka ba mantsibuya ona ga me ba mkwena ke nna wona feedback ke yena na la ke mjotse ke re romela batho ba itseng ba tlise something mo na ba fihlile na ntate Phadima o mamel ke motho a tsebang ho communicate ka tsela e makatsang. She is a great leader shem ntate Phadima ga mo lebo wa holo.
0: No, 0731505207 ke nomoro tsa rona tsoka di letsetsang re amane ho Corpus 9 ntate Victor Lentso tla ke ena he ka Corpus 9 a tsamaye le wena o itse ai mahaunyana ko bana beso 0731505207 ke nomoro tsa rona tsoka re letsetsang ka WhatsApp 0785859531 o ka re kenyetsa melaetsa ka mono wa ngwala melaetsa re tla o bala ditaba tsa rona di teng he ka mono a ke kutlwe ka mona mamedi dume
2: ela mokoko
0: le a pila
2: le mamukwena ka mono
1: ahe ma
2: le pete
0: re a pila le kae na
2: o ka le bua medimo ka lena.
1: O ga itinda de Phadima ere ke kene ho yona ka pele ntate Phadima le nako SK ya re feta ntate Phadima jolo ka ha re buile hore re kenella le ka ho bana ba dithitifatse re nentse lasting yana mona na ntate Phadima nentse re kena ka ha rometse batswadi ba re bitsa ba kenla la hore re to bona bana ba bona re bue le bona bana ba dithitifatse ntate Phadima re ne re sa dule fela ntate Phadima ha re ne re kena re bana le plan ka hare hore ntate Phadima ha re kena plan ya rona ke eng re ntse re tseba hore ntate Phadima ka DSD ka man lenane la bona le ke le toto fela ntate Phadima ba bang ba iphumana ba ile di rehab ha ba khutla ba relapse ntate Phadima jwale taba ya rona ene le hore la ha re ntse re kena e seng re bue le bona fela because ha re ga sheba le ka o bena le ntho yetsa hala ntate Phadima re hlolele re qadile ntate Phadima ke ka ho itse le di recovery tse ding di recovery addict tse re ntse kopana le tsona re kopanya maboko ntate Phadima gatla ka this idea ntate Phadima e re batlang ho implement ntate Phadima jwale re na le this outreach ntate Phadima e re tlo
0: e etsa outreach hey ke ba sebetsa le sebusetsa fa fa ai ya
1: re na le this outreach ntate Phadima it's a community outreach e re tlo yetsa re qala ka mane ka Everton West ke ka mo re fumaneng ntshinana e venue ya rona ka mkhelele ka mane ntate Phadima sememo sa ten ntate Phadima ke sememo sa di edicts le di recovery edicts ntate Phadima e hloka hore e announce e taba yena
0: ke kopa o nkele yona butle ha o bua ka di recovery edicts ngone mong o dutse le motho o ra engwana ona o ka sala hantle sala we hla gore we hla lo se hantle we simplify motho a utlwisisa o bua ka yena
1: ntate Phadima ha re bua ka di recovery edicts ke batho ba ile go nkeng ba se batswile ka hare ho di thetefatse
0: okay
1: ehe ha re bua ka di edicts ke batho ba ntse ba le ka tlase ho gatello ya di thetefatse
0: gore ka motho
1: megahlelo e mebedi ntate Phadima
0: all right
1: ke yona e re hlokang ka tlase ho community outreach ena e re tlo yetsa beke tlang ka di 22 ntate Phadima
0: okay
1: e tla be ile la bobedi ka Everton West extension 3 holong ya teng ntate Phadima
0: ka la bobedi
1: ho tloa ka hora ya 11 ke yo ndishumele metso mong a ke re
0: next week tuesday
1: ntate Phadima ka 11 o'clock ke nahana ba ka fihla early ntate Phadima ho bana ke re jwale ho tlamea lwana o tlo kena mosebetsing jwale re tabegele ka mo ile nna le ntate Phadima le di recovery edits le ntwenana le be ileng hore ba ntse ba le ka tlase ho di thitifatse ntate Phadima re ntse re extend the invitation ya rona re ne re kopa tswetswe hore di organization ka haru ho ward 26
0: all right
1: re ba mema ntate Phadima re ba mema hore le bona ba ske ba batla hore re ba meme ka tsela ya ne individual ntate Phadima because ba bang re ke kebera batse
0: ba di organization dingata ka mo
1: di hona le tsedi ntse re sa ditsebeng but ka lebaka la hore re itlisitse se ya le moye monana re ba kopa tswetswe ntate Phadima hore ba ikatametse ha ke mahala ha o hloki letho ke support fela hore program ena e re tlo announcean letsatsi leno hore re ka thusa batho banana ba tswang ko rehab ba iphumane ba relapse le bana ba ntse ba le ka ha go dititifatsi gore ha re tlo bua ka yona ba ba le monana ho tlo re support ntate Phadima ho bontsha hore nthwenana ke go bo anela ha se ya rona re le bang le rona re litjena re tla re tlo ba support ka tlase mosebetsi e seng hore mosebetsi wa bona wa nyatseha ko hore re tla ka dikelello tsa rona ka ofela hore nthwenana re ka ietsa jwang ntate Phadima ena na hore re se ka ratlo same time ntate Phadima re ntse re thusa le DSD because a ke re rentse re tshwere re lenane la bona le letelele ntate Phadima weba e ba ntshuna waiting list ntate Phadima ba iphumana ba ntse ba relapse ba bang ha ba gone le gona ntate Phadima so ke yona nthwe ntate Phadima e re tlo announce letsatsi la ka jeko ya hore re tla be re le ka moka Everton West
0: okay
1: holong ya ka extension 3 ntate Phadima
0: okay
1: yes
0: bana be bangelo re ke ba seng ba tswile thetefatsing ba tlo buisana le bana be bangelo re ba ntse ba le thetefatsing ka ba fihlang ba tswang di rehab ba tlo bua le bona hona le bana ba seng ba tswile ba re rona ne re sebetsete mara ke rona bana re hantle re tla be re na le bona ba le ka gothatsa ba fihlang ba tswang rehab le ba ntse ba tsuba
1: ntate Phadima re buile ka second chance
0: ai bana second chance
1: re buile ka second chance
0: ere ke bua tjena ho ba semba tswile o tlobitse nomoro tsao ha o batla ba karolo ke mahala fela re le ka o build a community ya rona ke mahala ona nix outle nix o tla fela o tlo mamela re build a community ya rona ba semba tswile ba tlo eletsa bana ba leng ka hare le bana ba fihlang ba tswang rehab re utlwe fela molaetsa mona o reng
3: Tabela tabela go shilentse motho le ntshile le bose bose la go hlabosa. Ke na le wena a ke.
0: All right. Ha so tsene mogala jwelentse re sa swere mabaka jwale tla ke ena ka kora pass mogala jwelentse wena ntombitshwene mogala jwa ha so tsene a wa tla ke ena kora pass mogala jwa bo rena jwale ke kerata ena di organization hore dingata di organization tseteng ka hara wo 26 ore re ka se kgone di mema one one
1: ndate phadima re ke se kgone ho dumema 11 a ke re ritile mo se ya le moyeng ka program ya tsona di organization tsena le leadership re ntse re hloka re lebelletse ho ya ka megahlo ya bona ka ofela ndate phadima re lebelletse for their support ka tlase ho bana bana ndate phadima.
0: All right, ere ke le mfitsetse mlaetsa mo jotsang ndate nhlapo ke hla mo a re kopela ho Thabang Foundation ba re cater hona le foundation e kgolo ka Adams Road Thabang Foundation e sebetsa ho hlakire
1: e sebetsa ho
0: tsena ha re nna sebetsa ever do na how with foundation re kopela ngo Thabang Foundation tsatsi leno fela sa go ja Thabang ke tla ara se botsa ke be re buile le Thabang Foundation le ba bang ba batla ho kenya letsoho ka sa go ja
1: le ditulo ndate phadima ka mo holo ha ina ditulo leadership ka mo
0: Kama tsoma leadership ka ofela wo 26 ke program ya tshaba e bang le hore e tlo gothatsa bana ba rona bana ba tswileng ba tla ba le hantle ba bua le bana ba fihlang ba bua le bana ba bantseng ba tsuba me how is outreach ke tshepa ha itlo fella Everton West Fair
1: ndate phadima e ke ke be ya fella Everton West Fair ke ka ho re reng tlo ho sebedi send di nomoro tse tsa 078 ka tshwanelo sebedi send di nomoro tsa 078 ka tshwanelo ka tlase ba ba ntse be ntse le di recovery ndate phadima re ya bakopa because ke second chance ya bona hore ba tlo improve ndate phadima ha hona ntwe monate jwalo ka ho eletswa ke motho a tswa mmo
0: gore a tlo fana ka pali ya hae
1: ndate phadima hore le nna ke tswa mmo re entse tjena le tjena le tjena le tjena ndate phadima rona ke ka ho holeng holeng thata ke kutlu ba e bua ndate phadima ba re ho thata ho bane ha ba tsebe maemo e rona re leng ka ha ro wona bona ba empa fela ile batho ba badileng ka yona kapo ba qualified for mosebetsi mara ha ba tsebe ho thweseta se tshisa monga sona jwale re batla batho ba na ndate phadima ebe bona ba atamelang di what e ka ofela ndate phadima tse interested ho ka tlase ho outreach enana ha ba re etsetse molaetsa ndate phadima hore me mamkwena ndate phadima ke gona bana re kopa etle ka hare ho what ya rona re tsebe ho tla re tlo introduce re ba bontshe hore re ntshana na plan ya rona ka ntshana ha se hore etlo ba di recovery tse re tlo tlang le tsona kana kweo ho tlamile re thole ka tlase ho water recovery tsena na tsa let's say ke ho 20 mama re thola di recovery tsa ka mo tse tla buang le bona ebe a great example ya ka haro ho ho yo ntate phadima rona re ba fa strategy se rona re tleng ka sona meaning ba support the vision e rona re tlang ka yona as ntate phadima le mema le ntshana le mema mokweng
0: re lebile ha holo ra tseba hore ba tla support ona le bonggono ba dutsing di ditloholo ona le batswadi ba dutsing di ditlolo tse bagathatsa ba ka tla batlo imamella go batho ba seng ba tswile ke tseba ho le batswadi ba dutsile mathata ao o ka tla le yena o ka moromela a tlo mamela ya seng a tswila re nna ke nna le mpona ne ke le tjena a tlo re hlalosetsa o fitile kae wa etsalang me ka ke shibile nako a go ba fetse nomoro ba batlang ba karolo le dinomoro tsena ba tla di sebedisa bakeng sa diprogram ka ofela tse re tlhalositseng gore ra di etsa dinomoro a go ba fetso.
1: Alright, ndate phadima dinomoro tsa rona ke 0781612877.
0: A ka di pita
1: 0786012 8777
0: Nako di pita la uqetela
1: 078
0: 0786012 1612 877 Me mamo kena ke lebuile beketlang ka manta re tla pheta ba ne tla belela bobedi ha re tsa program ena re tla pheta hore na batlang hore ba itse hore re bena le
1: donation yana mo sa
0: mo monta de padi mo re tseletsa tsileo

bona gate ke la re ka tsatsi leng re ba di tsene ka mogotlhe re tsene ka mogotlhe re tsholetsa mogatlhe re ba re ba leba ba fitlheletsa bana mane tonana ge re maatumela ba ra go tlhese ba taga o jare nna ke gtt go boletse boletse ba pele ke mosadi a sa ikgabetsa nka ba ke mang ke sa boikaene mosimana kwa lentswe e setlogolo sa kwa radio kana ka sesebele ene reng ga bua dina le di da utlwa lentswe la gadi a ema mochacha basimana ba tshaba o ka ra bua ka se ba betsane bona garen ka ba ke le ko bopedi banna mma bopedi a go nna jana ba re shateng ya sa re shate odumo sa o mongwe ga nne ke le ga ona tla ema kgosi ya batswana sebele a re pula jwa batswana ka lerato ba re na

dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat

Mamedi shebana bona mogotsa ga tlhale shebetse metlhala mogotsi pele re tlhoga ya le di ya pele bona mogotsi ga tlhale mogotsi le tsena bona pele mogotsi ga tlhale wa le media cruise bona mogotsi ke me tsama tema mogotsi tsama le ke tsama le ba go tlhoga tshwana ba video ga tlhale wa le kwa FM la tlo report tsena ke tsama mogotsi wa ka ha di ga tlhale wa bona ba video wa ka e bana ba bogolo ke batla bana ba bogolo mogotsi wa ka ho le jwang o tsebeka la beli tsena mogotsi wa ka we choose nothing but the truth for na ba video wa ka e go tsama sala tema mogotsi wa ka go tlo go tema bona ba video wa ka ho le jwang gentse re ithuta tsena ba video wa ka ba thoma metse sena se ka sena se ba ka ba video wa ka tsena ntho thatsela mapilo ga bona ba video wa ka empa fela mara re sa thole re tla tsongane inki ima meduwa ka jwale ho le tabeng we ba tlang ke re tlo go qoqa mona ma meduwa ka mana taba e nngwe e re tlo go ka mogotsi wa ke la ntse pedi ke nna le tsona ka seneng tsena ma meduwa ka ho plan tana ne ho ga bobedi so ke ndi motivation mme jwale ho le tabeng wa tlana lona ke re tlo go qoqa mona ke re tlo go qoqa e se ga se bona ba sala mogotsi wa ka ha bo bo ya tsepa bo mongane mo holo pase ka mogotsi wa ka ha ntse ba le teng tsena ma meduwa ka ba ka tla ba re qoqela ntate o ho etsa la jwa ma meduwa ka tabe nyina la mogotsi wa ka ha ho lo jwang mabidi wa ka ha ha ke tsebe ke tla hlokomela ha o hlele lefu ha o hlele lefu na go nya nne nya ho kutu ya ho kutwa bana ya ho kutwa leloko ke re bone ho thu ke bo rangwane ba kutang ba rangwane thu ke bona batlanka ba tla kutla leloko monono mme jwale ho bo qalwa ka batho bana na ba bontate bana mme kapa ho qalwa ka batjana lebaka le etsang ho bo rangwane e be bona ba kutang ha o hlele lefu e be bona ba lane tokelo ya ho kuta ba leloko ke lefeng mme ke ho baneng go qalua ka batjana go kuta ka magalifu a ke re bue pita batseng mogotsi wa ka ke le re fetse ibo le rona mamedi wa ka ke le re fetse ibo le rona re ka thola fela mo lane ha ntse o hola maene he kuta batjana pele he kuta batjana pele he ga mara kuta batjana pele ela o tsene mo go tswa gapena go nyeng mo mamedi wa ka ya di nthotse le go nkeng se di ketsa la fela tsena mamedi wa ka go tsamebe di ngata di plano di ngata mo go tswa ka maybe kana go tsene ntse re ka diphoso ka e ka mamedi wa ka a go re fefela lwana mo mamedi wa ka lepe monono go etswa ke ntwe mo go tswa ka go bane o kuta bo rangwane mme wa neng go kuta ba tshana pele a go ha o tsena le go kuta mamang malome a tsena le go kuta ka poma ha tsena le bena kuta mbana a etsa di tlola tsena le kuta pele di eng fela a ke re hlua ke re bua mamedi wa ka go bane o kuta ba tshana pele Ka tsebo ya thubopo le nna ka yaka ya thubopo mogotsi wa ka ke re koqeng ke re bue ka tebena mamedi wa ka gobane tšhaba se senang tsebo se a timela setšhaba se senang tsebo se a timela leloko ga le ya baneng le ya fela jale a ke le re ruteng le rona bo LT ke le go ruteng ke le re fetsebo ho go wetsa la jwang tabenya mofuto tsena mogotsi wa ka 078 585 9531 ke meke tsa mante a ba re LT taka thunana ba re LT tsena e thata mogotsi wa ka yo go nka e bua ga sesolo bela ke tsebe sesolo kahle mara pele tsa go nguta sesolo ha go nne nguta sesolo sana o baneng gubaneng magohlaile o mongwa bo laphe ekhaya mesekate ka sekate sa mokutu ho gundwa batshana pele aba mtshana ke bona ba gundang pele ene mela ba gundwe ke irangwane gubaneng go o le kanjalo ka bo ke bua ka seventa ka e bua ka seventa no tsena ka bolabola ka bolabola ka bolabola ela ya botsa mogotsi wa ka go baneng bana ba mama ga ba kutwe pele ke matshana ba kutwe pele go baneng bona pele ba etsang go baneng pele e ga mwana kutwe bana ba go baneng le ga mwana kutang wena wa no sa kutwe tsa bua ho go kutwa bo ga mwana le yena a kutang bana ba a kompe ga tsebe ya mogotsi wa ka ga tsebe ho fela go a go ntlhagisetse fela mamidi wa ka a ke go rutaneng ga rutanang ga golo jwang ka labedi tsena wa tseba ke ke taba tsane mme re kenang dipiteng mme re batlang ditaba tsena ntse re kgone go ba le moelelo o itseng
bana kana ho sane ka be le lesiko taba di setse le rona bana ba no tjela go tsa diputso why mama why mommy ke bo di why ke bo di perhaps no tjena bana ba no tjela ke bo di perhaps mo why mommy why daddy I don't want to go first wena you know I don't want to go first this guy. I don't want this guy to touch my head. This guy. Dude. I don't want this dude to touch my head. No, Granny. Bunny! You're a fair boy. You're a fair boy. You're a fair boy. You're a fair boy.

fela ke batla fela ke rutana mmelo ke re ke go bontsene tsa dintho mmelo wa bana go etlang tlo sala monana ka be le lesiko le bo sa tsebe ngwana ngwana ntsa botsa why me first monana a go tlela ga seng kgwetse mo a go tlela ga seng kgwetse mo tsa go seng kgwetse bana ba kwatie mogotsi mme le gore ke obane mabura ka ba kutwa ke borra ngwana ga ngwana e be ene a kutang bita gangwane mo ga ngwane o kae pele lapa le eme ntate lelapa le eme le a nneneng wa ditšhelete mogautsi wa kae a le ne ya ditšhelete a leneng a gonke facebet mo ke bona se ba fitlha maleneng facebet mo ao bom facebet mo mogautsi ba emela thoko kwana mogautsi wa ka o tla emela rra ngwana a tlo kuta bana bana gobaneng le ga ngwana ga ntseng a kute bana bana a kute lapa le Le Go FM 921.0. Yeah.

0: Ka hala ke botsa baholo ba ka nna hore bachana hobane e ba bona ba tshelang mo bopile kapa e ba bona ba kutang nna o la thuhunna LT there's the reason ke go fela bachana e ba bona be re testang bului kapa maya e mebi kapa yona miriana ka bo ere ha di otla be di otla ba tshane mpile be di ka kena go baba fele ba tshana ke bona ba kala mpile di ntho tsa leloko na ke tsebe ke ifue ma midwaka ha ke futu ba ke ifue ha ke tsebe na lona la go fue ka o tshwana na ha ke ya semina nawe sifulwe ka o tshwana na I'm correct, David Monique for seat. Now you can make it to Bajalun. Oh, but China give one about Calampili, Lebaka Bagailo running, Ebualu, Hotaman, Gamunye Benyana, Mununu, Ebebona, Ebet to Tikalan Gabon. But Testa Muriana Gabona, but Testa Chief Gabashana, but Testa Bulu Gabachana, but Testa Mirana Gabachana. Ke ka ho ba kutampele ka ba tsela mo bipile if o ntse ho honya libitle mo nonong ka pontlong yeno nonya mo fieno no ebe ho le ntung we le tsala mo nonong ba ile ba fitla ba foka ba rapela mo nonong pele la pa le fihla ba tshana ebe ho le ntwe etsa etsi mo nonong ba tla bontsha matshwao a itseng e motla gesemela e monga etse eng jwale ha ebe ntwe di nepetse ba tshana ha wa tla fetwa fela he Tala bo si putan tu nges namba chana. Winza bisi zinza ganja. Le kire fela kukutani. Na lwe na kukutani. Haketi ba mi ujaka. Haka ba ke shaki si zeta ba mfutu na na. Na ya shaki ya ta ba mfutu yola mkutu. Na ya kiti bo yaka. Na ya tubo opi na. Kaya kiti bo yaka ya tubo opi. Eki na leo. Kapo go duli pele go botse ma oko kana o tlo ho mo le mo botsa tseba ho mo le mo botsa e seng thole wetse di pause be sa le tlo re ba tshana ba tshana ba tshana ba tshana ba tshana ke le bile wa nnete mafisa RLT a jina wena mo go tsaka ke le bile ma midi wa ka ba le kwa fela top producer mo ke tse mo go tswaka ke me ke tsa manteng wena ngwaneso to le motho a go fela ma e go uta sa ke tse hlo wa tla lona le hopo go rokwa ka bo jana mahlo
1: Jwala ha o testa moriana ka bachana. Jwala o tshwara le bachana ba ba ono jwale ba ntse ba kopane disotse o testuwe moriana ka bona. Kahle leto. Phela bachana ke batho ba bohlokwa be e le goreng re shebeletse se itseng ho bona. Kajana le.
0: I like give at a fella mood. Na, hagir yon, naggy, kitsibo kifui. Kitsibo, ekifui. Yanu no kifanangan in a midwak. Kitsibo kifui, kitsibo ekilinka, fua inu no. Hoba chana, batina, itina, eba bona by a tilly pili, din tun city. Elo testum renagabo. Yona yino no nhe tsebe e kifui ha ke tsebe wena he ma mitlepi monono a nyulwantse kgolo nyulwantse kgolo monono ke re hlile ke re tlo go komona gore taba tsena di tsama tsama ka mogotsela mofuta ofe hm ke tlo go gore taba tsena na di tsama tsama ka mogwaletsela mofuta ofe monono ho hosane re se kebe ga ba ga ithola ga je diphoso ke fakile mmuso ga le hlabate o tsaya go fatla mmuso ga le hlabate na ditse ke kudzi ena isa e ya mathata jwa.

même reçoit quoi. Oh le logging. Ba ya ka wena fela po le ke mo tswaka. Ka bona itlile itlola o boulela. Yeah. 0785 85531. A ke go tlo tema yo moyo na wa bulela ka nna monna bulela ka nna mogotsi ma ku tsireletsa motho wa hao o teng mo montsa le rato on the balcony ka pa ba ka ka swa ba go mo stoka ka poki e man o teng mo ka ka ke re bua ke re bua ke re bua ke re bua o ba ne modimo o pala ba lu pele nna a ke letsa molodi so kala wena kala nemso bagao tsene go tswa ka motho o nela motho se mogotsi wa ka a ga motho no buila go obtuna buila holo ka nna yo nwana a u tsena buila ka nna yo nwana mogotsi wa ka e re ga ke ta o sia mona mogotsi wa ka o bolela motho ba go huzu khala o khala le mzuzu

ke ba matsa matla go tsoga ba rafela ene ke mantle ke sona rafela team ha o rata motho nnete mogotsi wa ka e bile o shebile yena fela o tseba le fatshele jwa o tseba le fatshele jwa mogotsi wa ka ke seo poulela ke seo o se ratang o tla boela ka yena mogotsi o tla bolela ka yena ka pele yohle ya hao each and every day mogotsi wa ka are empa mara ha o le mahlo a mangata mamedi wa ka wa bolela ka ngwana motho amen bana ba ka hleng I'm going to go to the next one. Are e mona polo le ke depression mo midwa ka ene ke ngwa ba ke ngwa dintho mo go tswa ga tseba ka depression e ba ka mahlokwanana a pele mo go tswa ga pele o tla e ba ka ke poulela